0: na ese Ghana fo apede da ubo kata no na esuru wono mu no ene wodi aba echire mu ese Ghana ban ene eye nyuma kwa hudo ne amafo froso omdo monsa ahyantia se apamase a wo hwe ani mu se enei ya gudie na aja yesisa ya ne de konkro fo amaisu ni akwa koton no ye kwane ye kwa koton a yesu ye chefa ye benya no ewo se eye de wani mu pa ne anya hwe kwa di chemu na aduasa wo se ensa ka enti ye de ensa ahyantia se apamase a ene ye mehun sa megan fi wo mfonyi ni mu sanso na mehun wo so afo risk asem to tye so eye oru atoba afo sinsu fenyi ni wo ate se Dr. Siama Bank of Ghana governor ono so fenyi so obi ate se we de ene ye asem de ate se no so aba na fufuro bi odi aka ho eye asem arehosem na mfonyi na watwa de aba ye awurade ya ba ye den ya ba ne ya bekro ni nyira ni se akwanhia esi wo ofanko no Fanko abaria no misuafo o chese nipa ma akoma akoma akodumie nu
1: o
0: metia nanu mo nsia do na emu ma akoma akọ aduonu mienu wanu se prepare
1: ara ho se
0: nipa
2: ofa eya o
1: eya
2: se se anko nsia no se eyi ekwa light eni su ntina eka ho bia eh like ha adwuno
1: na wo kon kran kran wo do fa nko kran de anka wo nya nkwanhia wo
0: se na wadi adi an
1: ko make kro bi kro be fresh meduro
2: o meduro
1: meduro awie
2: Eya o wi asi abani ebeko
1: National Road Safety Authority e de nkrata ababontin ejis eye se ahwe yi e o yakwan so na ya no bi se se ahwe yi nko a na se ye de ade SMP unu se mechanics omo play part was a enkwenche mpa
2: da kwa bezu
1: mechanics no se wo do ka akoma mechanics o nhwe nyema o bi a boat bi bo ba bi otimi ka se o boat we de ehu hia
2: no ye fu
1: na bi a eni ho ohu
3: kan
1: sunyo na ye ka no se en shada hia no waja to be bi ne se o shama na no ka mi team ka bia mi team na oso de call eh repairs no oso de boat bo gear boss no be bi na wan fa sa boat na mo ntia magia boss na shift inte wu change gear na ye ye just oso mi se din se mi nso mu atwa be se sin fin fin na sa no wa change na we se ka ne wo top speed na se ye se ya how can you do that human errors no mechanics so ka hu bi because baby an kwanhia ni siye no na nya baby speed wo mu a te se e wo se e se so fully break wo se den we ni baby a se gidigidi bi a wo se
2: bo so sa
0: abi se afo eno ho asem no no na are ho
1: na kwade se bi amuna mo hu omo omo muja
0: aden na anu ati nso na wotire mu se kronobo bi akoso e wo sika kra bia bia ani exam no kasi apolisifo e wi acha tututu akoso ya kum eye nigeria fo mienu we da bi o chese ya kum ni pa mienu
1: okay
0: ana nigeria ni bi so ya te no aha sa mo mu wo kire
1: okay
0: na chese no so nsem e wo hanmo ene anopai na opanyini bi a no so e ba no agudie hunim dia wakwadiri wo mu pa na sisi ye so okwo na humigiem retired eye minor ano no so e ka kire wo so afo hwe eye nsase no obade ne mape wo emuni eso se adamus so mo so aja nsase e de ma wo mo no mo so di so omo gi eso adwuma no wo se hise ye de ma sa wo company no ye fa sa hise na bi e fa mra galamse etuo no ehun ano wo no so mo tu eye fuma gudi akesi akesi mu no e wo se ye de sa hise ni bi ma wo mo ke no be boa ye pa me aboye nsase ne ye kwa ye betuo no so ho ban ye ne ye nsuo mo ban na me nyoma akon kan je no asem e wo ha na wasuru kokoro kwa manyokuo no kwadwo yeshi
2: rado
0: waje so
2: ana ne yesu sei
0: na o ye member na
2: sei kina na ekosuo nti eje makosuo egudi
0: na kwadwo yesu na ye member
2: be bi nya member na ka be bi na wa ma fans nti nka sei wa o de bi wa kukuru ye na me je za ma no e de nipa
1: ase mo
0: kwadwo
1: yesu abi de babo odo o de pati ti o de bi
2: na o si yeshi na me zuma yesu ama o
0: nyabua eja wakena se regional elections ne bekoso ah ne hadia no mso motuno hi
1: motuno jubilee park
2: eh di no ko jubilee park na ndia fa ho bai
0: because aso bai re e ba yi a o mbe be vet no o ka che se stadium number 2
1: okay
0: na da be no mso san venue
2: e ndia enye wa asema
1: eno e ne francois kasai no o che se jubilee park so there could be a change of mind
2: okay
1: venue no dia and say bia o se jubilee park ska be tria ne bia stadium ska be tria no aha anti
0: ya
1: te it's possible
0: ya ba ko ni akohwen ya ni wo che se amanyekwo ni panyifo asi gina ye se nyame adom a national no national election no ene so be koso na wo mo abie nomination no ense on the 17th
1: yes. Okay.
0: Yo

0: Ama ya bishu ya gana mama, baby biya uye wote menka mema waha. Na mimi sasadie, wapo umu esitie adumbi, abo adumso ama enenso. Chodi ampo, wani ya edini ye, wani ya kani ye, ya dana siya na ya dana sise. Ampani ampa wahu ya mobo esa. Aye nshwa 104.5. Jumedi eno, ya tudi yobrano wa jesu se mune die wankasa wa yire wuhu na wabo. Ya tu jumedi enu wapeti bebia, enu nti bebia, ure bia anu. Ubeti mi na wajoini ya ushe, na chese, ube wani ya kuhuma, na wade wajini chile, enu so eba. Na sabre udu Facebook ha, na wabu inshua 104.5, live on Facebook, YouTube ni inshua TV. Sanso eni ya dem live, ewa Adum TV. Bama di, fre uni ya binom, fre binom, meka ya uni ni jumedi enu mumu. Uboma di, bom, enkwanti ni baba fun. Nta video ni so a TikTok nso ye dem ego honum medika ka cho TikTok ni ensure 104.5 o person follow me anka san so a obo official ohima bi enu dem wo TikTok anasa obo ohima bi ni wa no follow account no kama personal ngomodie bi am ye betimi edi ego honum medi na mabwa chero no edi dada obo pe achodie pi Ebiba beye wodia evangelist graft ade watina sisanso and a big mama nso aje neja efia dedu se yanke ntufo nanso etwa se ye dibi kakra ma ona odiko na adiko di weekend no ema weekend ye de na ena ase wa meka cho nyina ne se one of the most exhausting thing in life is trying to fix someone who doesn't see nothing wrong with them. Stop. Because change requires awareness. Adia ya pa ni se wubo madin se. Ube buwe biya mana sisa. No, nuwana ubu wana mana sisa. Uwe unu funso ubiya wane hu. Wanye he. Aise ubiya ton sanu muna apesa ubu wano. Onu unu wuse insana wano nebu wano. Eme itimi mawa ye juma. Etina gen gene su. Wonsu wa yine uude wia. Ne utu nifu. Ube brekwa. Enti enne wiase wo me nhyɛ na haye ho pii e wo niamɛ bi ho ansa na wo betu wo ase wo sɛ me bua wo bi ama na gyae ma asɛm me bua obi ama na gyae ma asɛm me bua obi ama na gyae ntro twa this one wo sɛ antra me twa mu ama e ti mani mo nyam so na da bi beguma ni ma ase anya saa wo bɛ yɛ de wo beti ni bia enti sɛ wo twi obi afrinsuo mu wo gye ne ho atɛ mo gyae ma ne nem na wa akura wa ho wo betwum adi wo wuram enti Hunu se obi a wo pese o sesanu onu a woni so wonya sesan ansa wonya hwede a let them be we say emeria si stress ni adwenye ne do so for yanka se hu na nka pese obi edie kakra me dey ma wa ma odia ko di weekend no no evangelist go after day e wa ha the French master watina se dindindindindindi papa nana dey hin no mbi wa ko sey
1: eh unu ba bi kra me sey
0: thank you
2: no sey
0: o so ji di do nya ho no tena bravo ni
2: udinza
0: chibre na nanda akonyo na ji
1: that's right
0: ah so me no ko apo pastor ba wo chi ba nya ofansa
1: okay madam anze
0: yeah
1: yare de da
0: me ese
1: yare de da
0: yare de me nyare no me
1: she di yare de da enye yare yare de da
0: yare de da
1: she nim
0: okay ah yare no sa na che
1: Yes, she did that. She knew.
0: Joe.
1: Me a scholar.
0: Minim.
1: Evu. Le petre. Ose obi. Evu problem. Muna opese. Obu wani mani. No, ni problem.
0: Ah, so, okay. Evu.
1: Evu le petre.
0: Le petre.
1: Va. A l'école. Yeah, l'école is school.
0: Okay, encore. Va à l'école?
1: Va à l'école. À l'école is school. Va à l'école.
0: À l'école. Okay.
1: À l'école est sous bambone.
0: Yo.
1: Et vous va à l'école.
0: Et vous va à l'école.
1: Le fallait.
0: Le fallait.
1: Pour pas le Brésil.
0: Pour pas le Brésil. Le Brésil.
1: N'est-ce pas un haou?
0: Okay. Brésil ou non?
1: Brésil. Yeah, Brésil. Brésil.
0: Brésil.
1: That's right.
0: Ezi ha hu pe yoku.
1: Bra. Na ma de ba ko ya pa ni fa bi wo ho ohun ni hu se o pese o sesa.
0: Dabi.
1: Nti mfo so mu se o sesa.
0: Okay.
1: Bible se nka se mu okwase akusu. Enya so obebu nya nsasem na nimtia.
0: Yeah.
1: Okwase akase gu na sun bebrebe. wo pese o tire ni nyansa bo no mu ni se ni ji ni ni nyansa ma no
0: ebo no
1: ja no
0: yeah
1: na nya ni pa nyina na be sesa
0: okay
1: ana nya ni pa nyina na be hu ni nyansa ana nya ni pa nyina na sabe mpredu ya so mbe yeye
0: okay
1: ni ni pa bi wo ha wo be wa dwene se mini obi ahia ne pa sika ni bi na na ebo no okwa ni nche ko didi na sika ni se dia na mbe ya ko obi ja ahia ntotopa no kakraka pa ana di dollars shame
0: okay
1: ama o package ni kama e de share robam no seje dia dia ne amede me se wanye ya ezi abiem usi abonja no se asika futi mode
0: pam dem dia
1: dem dia de na ma yo bi wa chana dia
0: wa jimi no wa jimi
1: ya ade o de ade titu fa che no usi abonja obeton
0: okay
1: onye na adwene se emwa na opese obua no no o se yo bi wa se na ima ade asun bo ma o de che na o hu na o se afem
0: yeah yeah
1: Ojo abantino sisika foti mo de panu de bra panu unto.
0: Ano ton panu
1: ton panu. Akwanu suko ofie panu wakonya ti wo di obu no dollars.
0: Aye ye se tam.
1: Deny ma ewi ase wo. Nyankopo ni ni passe be mpredi so obedo wo. Waye na adwene se.
0: So ma
1: me tufu.
0: Yeah.
1: Yeye de yakuma ni so utumi fa pa se opa se okira me se menye ni papa ba. Yeye bi before ya adwene no.
0: Yeah.
1: Oya wa adwene se o evangelist. Mama no nkasa wa ha de mbe hu ne sasa wo taa me
0: ana wo pese o chire me nyanga
1: da so ana ma jimi
0: yeah
1: sabe me wo ye mu ntia ma o de tem bia ne yete ABCD mu aye hia ni pa bia so me ye fi because ye fi se ye ye okay
0: yeah
1: enu mo ne edidi wo tem ase if you try se o be bo ana o be hu ni pa boni ni agwa te se o bai tu ni kunufo o ka che ni to tell se me ame ma wale mu o ba be tu
0: me ame ye tri
1: da so wo tem ase nyansa so de
0: Ni
1: ame tumi de suma obi ama ne ba wonche.
0: Jo. Eti boma de a enna de yeka bibi. Enne nanso yeka bibi o. Sa section we. Eya me fa ni ango fi se bia na wanya ne ba bia. Fiada so nke ntufu me boa. Sa.
1: To fiada eni limit.
0: Fiada breaking day.
1: Eni limit.
0: Okay.
1: Kasa free.
0: Eh free. Ye twa gum. Okay. Anrada ye din komo bi frankis I don't know so posti you say ama ayira e won fama mun so dia minti min chwe na na ye ka bi bi about trends are ekoso allegedly dia e latest update am dey ma ye nyina ne say yes sir emfoni nu bi dudu onu anu dia ye twa nipa no ni emfoni ni afa obi adeja pacho o mo mani mu ni mu ne dia na making Mwa mwani mwa mwani diye eye mwa. Nye mwa brantye bia. It's alleged say. Onuna wada internet. Neswa wadi say jumanu. It is evangelist say. Enwa say. Obi chwa comment session. I say. Say soon. Yours will drop. Na mse wu. Police if ofa wache. Enti. Yasi ofa. Obi diya. Na. Wadi mfoni hatu. Mwuse ni pasme si. Wadi ene liki eno. Enti yesremu. Mwa mudi se jumane, it is better. You stop. Nemo, mwa mwye no. Eno a confirmation, eno a diye a niye ke kituwe video no.
3: Yes.
0: Sa wano wane kwa video no. Eno, woye no nso. Ne woba anu wani nidi se jumane. Ne ba, akura be majina, wakwe di. So, mwusa akura ne ba na, ose jalabi atente. Eno, wifwe ni tine jim. E igu, wu akura na akura, sudi daddy yose te se. Enti ye mu bi ye na ye de ye hu ne ma egu abonte na utwa ye dey ene ya na me hwe se video no
3: but ade ba ko hu se ye ma mpa ntia se se nye ne yire na
0: ene ne yire na dabi dabi ni pa kra no
1: yeah
0: enye ne yire no
1: ba ne nye ne yire na
0: e ye oba fufuru
1: ba fufuru
0: no we ye oba kra no de
1: that's right
0: ene ye oba no nso na O da so won ni e ko so ya si. O ke si ni ba won ni si ni mo se. O ti si ni twa se ohun. Sa. Okay, so na o ke bi.
1: Ah. Na me ni ya video ko asa na benya.
0: Ah, o sa.
1: Oh.
0: Ah, na so video na na nte pa no be.
1: Ah, ane ne pictures yin na. Ah.
0: Ti wu mo de.
1: Ke ti we. Ba ke ti afọ ma ni fa to me ya ye o.
0: Ade.
1: Ade bi en do bi e to nkruma.
0: Same kuma se se.
1: Kujiji ya.
0: Ade nyo se kuma ya ton dada.
1: Na o se fe. Me mambo itu no. Ketu ano. Na penini omu susano.
0: Yeah.
1: Penini di ano son.
4: na ketua de ne ketua bi
0: okay
4: ti me ho an oba no ah mama na de nyame wa chicha de re mi wala
0: nese wo che nkwara de mi panyi wo bia su ni ti wo chere wo chere mi hu se ye
4: o se mi en ne se ni
0: ti sa be de ye
4: ah sa o wo ah se bu ha wo sa na aye igba wo ni na na woro
0: akwa se o se no bibi asamu yesi amu bolofo nyina ni maguase onam kroma no mu fese kache ni mi ehwani mo ska fese se de siti
4: a de ni bia wo su de aya ne sa ntiatia fo no omu de ne ya na
0: enye ne kre
4: o nye ni nyina de
0: enye ne kre
4: o tie nye ni nyina
0: na sa bi pani bu
4: sa o ende ende mfa ho
0: ho oni mi amoya wa chiro aho en ka waje akasa om se serious a okura no eno na wo share wa fo bolo bia no de adwopen ana
4: oh debre eh facts
0: eh facts
4: eh ya de e wo ho
0: ana wo go bolo fo ni wase
4: oh om se so mo ya 100
0: 99 e de ene te se
4: to so we bi
0: mi se ma ne fi ada ho but da yan konko mo no so na ye de ade wo ye chi a enti mi se yeah, yeah, very careful with the internet. As well as she, the premature baby, natural we ever abundant. Bama do woman, a merry row, a trabby be a man, or pursue a shiaw, now was shiaw, na the busy be a essie, come a. And I know, and I am a jibia, ya, and a boy, and come on in, and I say, on any year, Maria, my booba carry, and a woho. One way, Juma be a woman, say, no hand to mouth, and one whom did you. Ana Maria Abubakar kachere ne se adwo we die enti mi nwa yen o enti mame nchire o ba bi ne kona kwa e be yeye ene o ko ye ne yeye eyeye ma na abusu mi papaepe wanya ka wo pe nyina ka na otimu na otimi su wo si a wo ntehe saka ne kwose ko pem se ye dei afi ansa kura na sade ne beba mu jata a onu wo boko jan no free web no be shea no no body me mu no se hawo wo be waso so no better se bi mu a enti na se nyina ne se ne yere die bi kan wo bone kwadru bebre die to so mie no kwadru ra wo se okobisa die asie okọ ye dru ra se onko pass da no famra ne yira san wo ne ho abodidua ene Maryam Abubakar wo wo ha se sa enso ena majid ya ya enso e wo ha papa what and why na she say ngunye eh na de anya kra o ni go papa wa kwedi mbengum so na ma hwenani yo yan ko eja ari awu na nam eda me nkomo na abo ye no okai
5: okai
0: shasi e wiri ni wiri ni shasi e bosa nkomo ni nyina na ye nko
5: this is be mana ngwa no ase
0: eh wo yi bibi o me sramu afrank is we here bla bla bla bla na nanu me sramu bra facebook na bebe na bra we mu ye maria me die no ye tu ana eh die nya ah okay
6: me o quran ni
0: ah quran yo
5: come watch me bre na sa kwai
0: mebao meba twa baba twa twa meba
5: compliance for our roma
0: ah na mo boy wo de bo boni anko
5: amade madawasi to bump in for any moyesna oh my rasun won ona obos ro obos ase eje wasi tum aje anya panya sai masun ni gina homa so akasa awade le pima no bebe bia anya no kora eh ye die eh ye kosuo sambe kasam na ato obayo ha na antisa awade uno ni ma china enem nda enem suma ni ma han ne mokka bia mane ya no kora asama kwa no tso na antisa awade mpese wo sawo nim esemachi aka ho wai eh awade asam na aka mena mere yan chumpna mere wale sa yari akamia na mere ajina so abamu dia ne ba chumpani fo anyum sa o maka hwasam amamme ne ada kwa poti amaya mere abamu dia ne ma hu enti na bo wonem pa wa chao na ma opɛ enya ho anyame me mepɛ me da wase sɛ wate ne pa ibo na ɔno asi
0: ah wanka me no
5: nero na bo dia
0: ah me hwe mpa ye sori gina wona me nya de ode sori ans sori gina oyɛ wa konya ni
5: me sori on
0: ah oyɛ konya ni ya ma ah faith na
5: thank you
0: na empire na wo boy enen so sa na ju sa metiatiem sa da no wo kan sem bebre wo se wo yire ena kire wo baabi na wo koye ena wo kopɛ ka wo pɛ enti saka sa
5: sa samnti
0: aha
5: me yirna na kire bebi na me koye
0: aha
5: se agma na me ya no enya scanning enti bɛ kire bebi ma ma ko me ko ha na nya dwuma pa
0: wo yire na ka sa ada dwuma wo ya na nya oh Mariam
5: ana me ko
6: ho en tra nya no kra
0: ada na tro na bi big mama
6: ay en tro
0: ani ya nya bi bi mu
6: mado nya no kra
0: ay ana
6: tro
0: man tro ni bebi ama nanko
6: man tro ni bebi a
0: baba wo ti di okan
6: ay en tro nya no kra
0: wo ti wo ti wo so wan kire wo bebi a
5: wo so ay nya no
0: so na ni
5: so nya wo tra ni
0: ah
5: Sentra mi de kai bom pai ansa. Oh, eti hai sabi. Eh meyere ba de sia onye meyere bi mu.
0: Adenja.
5: Me firi me sacha 3 years ni. Na sankra fo so a ono yere mo tumti tia na abur 1 year a ware ni agu. Sa na probe pie pa. Ni san sentra ni bi si ansa.
0: Sentra ni.
5: Ka ona ni.
0: Sentra ni ba sa.
5: Mama nkasan bi ya sama me sawa me sisu aka
0: yo
5: nte o se ona kira mi an me ko ho me ko ho so ba ya anya kubon se nka no kura na me wa na adwo wo mi sama sana me ko ho e ba so a adwo na afri mi sama ya dum fufuro adwo no so me nya no a me first p the first month an me de sama yeri sam
0: na e sika sei
5: ha
0: na e sei
5: sika no
0: ah
5: pe na 5.5
0: yo
5: but na kakara me ba me time bonus e ka me ho no ska me nyae na akoya 1000 that's 10 million nti pe ni kwa na me de sey ni nsem bi aka ne dia e de ya efie ho adwuma

0: wa ka kyera no
1: for na se ne se ne si ye
2: wo bona mane
0: ande bona mane ya but me bi ye se ne se se ne me no mo ka e ko apam
2: ni nyina wa ka kyera
0: no me ka kyera no
3: eti se se no enti pa se wo kyese mma de o ka nyina mu bi ene wa ene ku
2: mi da me jama wi ni mi no
3: sa
2: anko be bi sa mi se asam na asa se se wo ko fa yare asam yare asam yare asam no de juma wa di mi wo te ho juma wa di mi si na wo so se sam anya mi na mbe wu a wo na obe wu ye mi enu adia ni ya adia ni bo yare ni ye ya yare ni bo wa mi mi du ko hospital sa hospital na me kai no adia si ye na mo so mo ntimi o mi fa wo kwaji na mi ni sika bia mi to de mi su ana doctor ni se ana pe kwa mi so mo ye test bi and the mi doctor ma fa test no ka nti fa no kwa ahia mo
3: yare na ye na sei
2: omo wo no pani ade ache na ye ni tse malaria ade ache ye no ana nani hinhan se a woda ho ana meme di mi kwakwa fra nurse ni no nti nurse ni ba na obone na obone na o bisan se ndija na misi majid obone na obone na no ye se nti wo ye se nani ti ye no ana na asi aso no nti omo kasa kire na wanti biem eh ade a meme hu ye no ana doctor ni se se na ye no ni gise wo de mu kwa ji misi mi ni shi zika mi di ba ye diskan ni nyina asa ana o se ndi amere ensu fanuko manhia ana o hoda mi pini ye wonti mi nanti o aye sa no so na nenan no wonti mi nanti bi o
3: no se da no ba ye no o ka manhia o ka anwe mu ye se ntima o no ka na ite yi ka no
2: eno ana ana mi ko fa pragia ana amafo bo a mi aye so no ma dia kwoto pragia no mi di no ko ayi manhia ana rosa no bro ni bi be ye ma o mu ye ne test wo hye no a ye da ho tu mi sina mi ni mmemba ne na da
4: ɛwɔ mansia
2: hospital hɔ no ntimi nante na ɔda hɔ ana adwuma 1 2 kura ɔmo gyinagyina no so na mi nsu na mi tete yɛfiri hɔ ba 1 year dan mu na no kɔn yɛ sɛ no kɔn na ntini o mabrɛ papa
3: ntimi bo babia ɛho hia me kakra nkɔmɔ no deɛ wobɔ ne nyinaa eti 1 year na no oda dem a mo ko hospital mi nyina na woni mi se wukuni wako aduro so
2: me ni waka kire mi se wako baby a mrs akoyem but me ni mi se wako sha mu bia
3: na wiye wahini
4: libi libi in the name of Jesus Christ
2: waka se libi libi be ba me tia ka waka kire mi se wako baby a mrs akoyem but waka se
3: na na munyi we
2: bia ma ko di ka bia me kwa kwa yi anu me ni mu hwe
3: Gabi o ma tu tabo.
2: Nti mi no se emu yare na bo onu nu o.
3: Eko mi ho anu da.
2: Mi mi shi.
3: Hansi oni.
2: Nti ya ba afie nu ana mi fra adwuma fo no pa na awoye adwuma wa ne nche nu. Papa ne na ya wo se ni misika kakra kakra. Ana mi di hwe nu.
3: Ah,
2: wo so ya na wo se eh.
3: Nti obo wa mane se wako aduro ni wa no na de ne si ye.
2: Mi de aduro ro wo ka se mi sister baby a mi sister no ko ye nu. Wo ko ho nu. Nso anka kye me se wo kodi wo ko jai anu bi ato ho se me di bibi beba betua ka me nim ho se ene de binu ana mbi sa se wo ko ho kwa ye de as ai kwa mon me nim si se na edi kwa mon no na wuti ho awuti e ye de na wo ko ho
3: na se obi sa wo se he fa na edoro anu wo na wo kire ene ne de obekọ
2: wo hu nso me nim se wo kwa di ka bia aka me nim se wo kwa di ka kura mi an kura am ka ba yiru se ko tua ka no
1: Ah, wo yime wo se wo ne sister AD nkomo na. Wo ti
3: ye nti
2: na okoye no. Wa ntire no
1: anko bako. Na me ti. Ya di
2: ma ntire no. Na de no ti mi. Sa ye nyina efiri kurom ba ko nti kura se ni dia ye bo kusa kurom ni di no. Wo nyima wo. Ya nyina efiri kurom ba ko. Wo ya ye misi wa ba.
3: Sa.
2: Ayo misi wa ba. Ana omu di mi ma anu.
3: Enti mi bo wo de bo nkomo ne bra. O ya ri eni mu
2: nu. Enti ya ri eni mu na mi fra adwuma wura na ya wo se ni me kakra kakra. Se ya bi o na ma ka kire no ase ni no ma koto adwuma na bra no. Ana mi du ni wo se mi o mu se mi fa ni nkwaji no mu kwahwe aso no. Enti ye kwaji no. Da na ya ko no mi so no mu sa se ya na wo ya wo twere mi aye ko ye. Doctor ni fe wo se net ni nyina asan. Wo ye hu shi anye yiye amara.
3: Na wonyi mi se bi atimba ka de bi
2: ana obi sa mi se bi abi wanya azanta na ana mi si de bi ka bi bon na ka no ana ana mi si de bi na ye de na ye sa ana mi si minni ana o si net no asai
3: net de ahia
2: e wo na so mu
3: na ya so net bi wo mu
2: ah o mu si na e daughter ni se net bi wo mu ene na twi e mani patikasa sanet na asai kura ka beti kasa akodi ayibi be ma no odi odi asemu abia ukasa na adie na twikasa na mawate
3: mhm
2: nsu wo hwe net na ewe nsad ni nyina asai
3: eh
2: ni mi ni nyina ana ukacha mi si fie na ayeti mu no efie no na wo ba ya wo banya ayare ntu wo mpe ho bio ye ntu firi ho ana mi disa se yenkwahe wo si yenkwo ku mu village sana miss adwuma wura sane yes ka edu kakra no papa no so aye ade ye nni sika wo fie na me ko fa akoko adwuma de ato me so koko adwuma ni me so ro 1 o'clock me nda se ne mbe ya ye benye ye mi adwia ne ana me ko ba kakra kakra wo da ho sana me ko ba kakra kakra ye didi bra ko pa wo so mpa wo aso tama wo aso re aye dia wo betima anante no wo so mpa ho bio ye firi bebi aye te no sada no mi ti se wote ha ka se mi na mi se abeyifo ache hie hie ho
3: ah
2: wasi antum fro ana mi se se ayekwa yekwa hulu village ha be de na ma yekokwa ni adi wo se adwuma adwuma mu ho papa no wampa mu ho busu mi 5 million odi ma 5 million no dabia wo ye royal fair 10 city e che se busu mi 3 million e be ye royal fair no wo di 2 million ama mi se ye ndidi busu mi se ma yekokwa na adi ni ebedi nikita akola ba yo oku sku
3: oni ne ba
2: baby
3: oni ni ne ba oh no worry for vsa say
2: yani 15 years
3: 15 years ni nyina e mu awa ma no no aso ni ba
2: oni no mi ne wadi kan wa lo ba bi wa jaya akola no akola no kwedi oyire no maami ho maami no soso o ma na akola no because won hwa akola no akola wa ja ne lele sisi akola no wa do 15 years won hwa akola no
3: ofo na bele ya de fatu silent e ma me na asemu ere de
2: ente wo so mpe ho ma kasa kwa na wala fo hine aba asemu no mu mama wala fo hine aba asemu no mu ye wo hine kito bi a wo sise chi ho
3: ente time o kasa mu nko sokoban woodville ne ho no na wo si dan bi ho ana
2: de bi wo ni dan bi wo si wo kwa bobo tab dan ma ya tenem
3: ana ba bi amuti esu muti de de
2: ye ti abransan ase ho
3: dan
2: blo mu na mo. Ntwo kasa no menu se woni sika wo ho. Ebi na ya dan no su sika asa. Nti mi pie kwa bubo obosi afi. Eyi 36 million ebe tu ya dan no se. Ende se sika na woni bia ya ntina mfie miemu. Na mfa mpa dan wo area ho a betima ya kwokwo na ade akwa ma ya di.
3: Mhm.
2: Wo si da. Ana ware hinu ni ba power cha wo si da. Wo no su ni na ba chire nyina ba asam no wa be power cha wo si da. Mhm. Opakini niyama dikwa nami ohono opakini yama ni nyina dikwa because mama mama pa na cho wampene anya ande usu ni dan ho anya ade mbekwa kwa da abonti mi de miti ho din se na me hwe no ana opakini niyama nyina dikwa
3: sabe
2: no
3: atikasa
2: no ante ye osori ya wante no ana osa se yesa
3: enti opakini niyama ben ni fide ni mu
2: ni niyama wo se
3: ono wan ntade
2: aha
3: okay
2: nti yare anumu no me pa cho wo yare anumu no omu wiya me awia me kwokwo ton kwokwo no me ba no ma bu me gate di awia me ntoma ne me bibia ni sika 50 million ma fa ne nyina nti mimi fra wo ba na wo si wo jalabia nko ano mo fa e se ye wardrobe nti obi e wardrobe wo se ni jalabia ka me niam anu ano omu wiya e nti no wo anyimbra na wo ba twi bag bi fri wardrobe no so wai ntoma baako baako sis ese menje menema na omuwia ya no menje na menton na mefonto ayo ni suga na minsu ona ose ma minsu minto ayo ni suga nsamba sase eye kakra kakra nte ma mbi eba ya wopam niema wo se mi ba no kofra no bra akola no kofra no ba wo di atuma mi na ni se wanje ntoma no kotom na ofa sika no ma mi na mefansi adwuma na ase ma mi ni je ntoma no ase week mu na okoto woton ye e di sika ne brem what is maybe sound say say say was one kura wato ntoma no 1 million 1 million na nya ntoma ntoma bia ya papa bia nte ma nya 6 million ana midi ye kwokwo ni adua ne bra wudi ani mu na wa so say chinchan mempe bio mekọ mempe ha bio wo sita ni nyamra kwa wi da kwa mitu ha jalabia na efra mi ni nyama yire no okita jalabia ne bae
3: ha
2: okita mi do nyame ami ya mesala wokita jalabia no bae na menyama no wahi wokoi o jalabia no mekonya no ase ha nso ma ho nyama no
3: eh
2: sisa ma ka hwe enu na cha mi dikwa wa me si wewi ya mo fra na mi dikwa mi ba wa prade mu nyama nyina fa tv bibia wan jai pin se ankura wa hwe ankura so fa ankura afa kulpata mi di soja
3: Hey.
2: Baba anje TV. Wanje
3: eyora.
2: Ye kwa wo ti demo ho.
3: Ha? Want it? Na so ne ye brego.
2: Wase ka demo nyama nyina wo.
3: Wase. You too ufu fa wo nyama ni nyina afri wo ko Wood Village no. Oko srema yie. Oko srema yie ne baaye no ofa ne edan na na buti mu no. Wa fa dan mu nyama nyina report kra wo de no aduane. Ufa ni nyina na ade koy.
0: Enya no kra.
3: Ah.
0: Obai sabi mesra meka on kanu kra
3: kwenanim na ze wukasa abusua ane wo hijata no oboy bra Facebook na ba hwe na de ade che se niko bo bi dia bi ane me ba da na nam eh
2: aya papa
3: wa hini eh mesra wo
2: aya papa
0: aso me kra yi
3: kra ade ba yi eh ya wo apia ku
0: I'm going to go to the house. Onna gina da sense me tell onna onna wonna me sure see want me some yare ya onna nya me but kana mona so na me den manya me yare ya
2: so
3: wase na mo so nya
2: nya me nsa nya me na boni pa yare ya na wo me me so na wo nya yare me sadi o
0: onna me yare ya
2: ana me di wo
0: kana mo so
2: ta esa wa
0: na yare ka
2: Me ba ni ya
0: na men chiro ade keto anyo ah
3: eh
0: men chiro na du se ade ni ga ha ya
3: do se atwa ansa ne mpeja we we
0: ni so ni men ke so
3: ni ah me chiro ade
0: ya na chiro tra
3: ani ani ya ka ta ho
0: ka ta ho ade ade go anfa
3: je je
0: ah
3: ye ye sa ye ye ka ta tra
0: so so we we su
3: ni ni raba no nti na me ka ta ha
0: wa want to su yo abrade mama so men timi kasa
3: me ti ma se wa ma men ti
2: I am in suit. Manchreni bebia. O ko no akwa fa wa na safata wa wa na akwa fa wa na
3: my god. Eh bato ne che ye de bre na ye adwuma
2: o fa ha wo si me ye beifo. O fa ha na wo si
3: na wati na me ha dia because bebia
2: so na me ye.
3: Na dru bunum. Da bi e ba yin
2: na akwa. O si ya na wi ya akwa adwuma na mi na wo di asan beto mi so.
3: Wa se.
2: O si wi ya na adwa han.
3: Eh
2: mi na wo di asan beto mi so.
3: Papa wo se. Wo se
0: me se pa
2: aha e ra ni ba se akon ti mu ni mi na wo de wa se beto mi so
0: na me da si o
3: wo se pa
0: me se pa wa se da ma jai
3: se se
0: no de de ti ma jai
2: obua obua
0: me na de ni mata na me
2: jai obua
3: wo ye di wa ta
2: se wo se ba pi me de wo ye wo ti e fisiro e si kwa ma nkola nyina cho ma no mu hwe
0: so ente me chwa ma asen ba ha sa me pese de awun
2: me na
0: ko de o mo ni pia bo ntene
3: ma
0: na na ko ra
3: ente me ma
0: ko ra ni so o ku ni
2: so an o si ni na fa wa ju so a me na wo de wa asen beba me so
3: je
0: o me pension ko ha o mo chira me aduo adungo adase no da go gum san me fa gum aso ma no pa anyen bre me ba no so oba ho so ade wo ya adungo no da go gum se ayere fi o me so so me ba da kai me no me fa gum aso ba se nda anyen ba ba se se so plug ade chi me ko bi ba na ade no ya tia ni
3: no di adungo na ya
0: tia ni o le tro ono
3: ay ma ya ma o se
2: mi sa ya
0: ba adungo na ya tia ni
2: papa no
0: ba na da be no ma sa be no gum no ba ku me so ah na de no adwo adwo na mo adwo go sasa adwo no de ba na me fe ka go
3: sasa adwo mo wo kuro de ba sana so ya de no wo de ano anwa mo
0: na o
3: de
0: ya adwo ani
3: hai mame
0: asama ko mo no
3: o se eh mi ba de o kan mi hu bi da adwo go bai asama adwo go bai asama na ba ti ya
0: ko sasa ko dan chan
3: eh
0: bo e fe no
3: aha
0: no bi ti wa ho e fe no so osofo
3: okay
0: mame so sabi wo Oboye obi fe kokura aje so de kan bo kafura.
3: Ma ne de ye se mu bua mi o.
0: Kafura.
3: Yo.
0: Oboye obi fe kokura aje so de kan bo kafura na abona amana sa so se pese me ade ze o se maun. Sabi sabi me chon tro a oga oda so de won tie me ka. Adra me su ja sa ada ata o so funu me me ridi mpan mpan wa gro.
3: Eh!
0: Me so re na o so funu I want tem ho.
3: Eh!
0: Ni sa wu ni ni. There is a threat.
3: I want die.
0: Na mo tra, there is a threat time so no. O me go on to oil, o be pina no. Sada na na jono. An ka bi ya bodam.
3: Woni ni di person
0: for me.
3: I want die.
0: Mi sura ho ma kena akobo akobo tu.
3: Aha.
0: Mi sura na me da veranda ho. Mi pye na o so for say I want na no store ho.
3: Oh. Wo yo.
0: Adano ma tina na.
3: Na ma ma.
2: Di entro no.
0: Di chere ni sisa ah. Na mame, na le tina hani ha ya po.
3: Ah, ah, bodem fo nyina ba ha.
0: Asɛ wo so, so da asɛ.
3: Na ni mu ya, na ni ya, sɛ sɛ nyɛ ma ya wo kai. Eh, ni ama papa.
2: Ah, mi ba
3: e so mi da. Mi no sa wo da papa.
2: So fo ne ni sɛ.
0: Na mi ni mu di, ya fro na wo so fo. O poma di ya.
2: So fo ne poma di.
0: Ah,
2: ma ni ama papa.
0: Na na na na na na wo me, but sir, I mean se na mu na fo mi fo so. Na bi. Ko bi ya fo ne na ba ba, na na fo ne ba. Sɛ
2: me ba to bo. Ma Emma Maria.
0: Ana ana dia to sun mi ansa. Me ni go fa fula ni bi bae. So o mbaya go mami. O ya du ni ni.
2: Ha kan de enu kra o mu de
0: ma. Ko me kasa.
2: Why?
0: O ya du ni ni ya. Me ni me ni nsa bi ma du na ama na asa.
2: O
3: si dia.
2: Wo ne ni nyina ni kra du no.
0: O fo de ni go ni bae. Na me am ya me yare mi nsa du ba. What be da? Papa na ma wa ha.
2: Na dia du no be ye ye.
0: O eh so da me fula ni ni. Na number wa ha.
2: E dia du na fula ni ni be ye ma wa.
0: So me ni ni aso. Abesa I don't know sana I have 4 o'clock and in bre. Na me ya so ya kan ma fie. Me wan us papa we be bia ya sole. Na me sa ah. Abura mo sana che ben wa ha unti mo sana che wa ya sole. Pambura ma ya sole. Ana me peko tra botala pon ba ya sole wie.
2: Awo mo dem.
0: Awo me dem ho.
2: Obi a woni mi da
0: na. Ana kan me ko na me sa ah. Papa na ya sole wie no. O so oye nduro. Na me sa ah. Na papa na bo pe bia ya sole na afi de oye nduro. Enya we some dem pa duro asami hu.
2: Se be ba se se no. Di en pa Mariam ni, di en na wo hia fre ni.
0: So, me na be bae.
2: Me kire se. Se se di en na wo pesa onye ma wo.
0: Ago na wo ya ma ya na na.
2: Da bi. Mariam aba, se wo ni. Enti e di en na wo pesa oye e ma wo, ma wo to wo.
0: Wo di atuma so ni, wa da wo ma.
2: Ka se bi na. Mimi na meno. Me se kasa bi madre.
5: E fere se.
2: Majid.
3: Majid,
2: Majid. Majid.
5: Unti.
2: Fere, na se na me kasa sana kwasa.
3: Majid.
2: Nyamwo.
3: Majid. O se Mariana ba. Se se o pese ye ye dey. E dey na o pese oye.
0: Mere.
3: Ai,
0: why dey?
3: E se asem na wo de ba ye no. E dey na wo pese Mariam eye. Na wo to.
0: Oh, alright.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

0: on a more serious note, oh, sir, frustration,
1: say, Mariam, oyere, say, say, a seven hour ban. It's open, say, a year day, a mum.
2: If I say, and die, madam, what was it? My dear, tell me about her, said you. No, but you can't cry. Na usi da mana na mprena gua ka wonu sadan kwa nya wodi ha
1: sa
2: me yere otu boyi sebe enya me yere e me nua ba
1: ya se ne se wa
0: ba bu se
2: wa de ya bu se
0: mo na ma nze ya ni ba na ya dimo ya ba hin na ya de sa
2: ya bu se wa de
0: ya ni mo na ya de ye
2: ne kwa tina boyi sebe me tumi na me no ma firi dan mo ho no na man kasa ya ja ya ho aware na ogu
0: awari na no pese o maka bo me se bo me bo
2: de aban se metumi na bo na ya te no
0: oh
3: la ilaha
0: illa
2: sabi o no den bo bra ni
0: be fo ni pa na mi
2: na
0: na
2: ba
0: na bo tre
2: abi ya te mo abi fo na so ya ho asia
0: oh ba bo tre
2: de tia ya se ya dana ya te mo no e si firi wa o si be bi na ka 3 months se se kabasa mo se o ba se de ya igan bi ya
0: mo
2: se se kabasa
0: majid tete o pese wono oyire no musa aka bom mun kam bom enti twanitia okay
2: enti wale biem
0: okay time ni enti twanitia se den na o pese oyemawo time ko enti den na o pese oyemawo
2: na se o se me dinika 7 million men twa na dia ma no na sika no so na enti saa den mo ko na o twa na sika na ma no abi ole ko ajene namba adia bra no on fra no on bisa no and now Jesus has come the man we are men two one about 7 from Abia mami
0: and she said they are there no mum
2: na we so sa go go go busia
0: okay
2: I probably been chain we so go busia 8 million
0: aha
2: we are can busia ko ya ka 4 million but we pay at we busia ka kra man
0: asa imagine nyina
2: from Abia me can come no from Abia mami me pa and mal Abia mami me re ho Abia
0: chichire we na answer we dey chichire answer
3: ah we nyoba fufuro
0: chichire answer David bone for eh ade ejuma ohene
4: in Shirai FM
0: aha na when we free here na by Majid Majid
3: anfem
0: en edin in
4: Shirai FM
0: Majid where we free here na by en wadia
2: eh
0: where en wadia
2: we be on the coin
0: I know the woman jata le ba ku mere ku ina
2: you so tia
0: ana kwajiye
2: nimu yeso tia anka mo fis ni se onyo na chira mi a me se anka me yon wa ayo juma
0: eyi
2: na ndi no bi anka dan ni si so wa tia
0: ana ye
2: juma me so se bo so aye ye kwa pam awo asisi a so di wa chi je se onyo na chira mi a se anti san so a me me wis bi si we a me dan furu hanama mo se fa aba fa
0: o ba da anya anya ha daddy nya bo transa what are chichiri first here na me feeling comfortable because I am feeling very very
2: sanya ono so tra me a on this na kwa po ha e fi ha na jamara fi so ha se ya
0: ntumana asama a o kan aha ntumana asama na me kwa boss no wo na wi ntumana se se wo se wo je ntumana no bende
3: to se se ano me niam na ayira na da alabia ka ho a wo kwa fa ja alabia ba na me niam no wan
0: meba mame na o mane so meje wadwe nche meba mame nya de we sesie na me because me, I'm very very confused say be a frustration I set it in and I really no na mo bottom and I draw mu a ko so na ye ni sa and apa ne pa say be obei nsa won bi what do you think then na wadwe nche o 0322083581823 Mr. Wutigi no dumo no ansa na lo no
5: na yen kasa ewi awato aso ahye
0: yen se ni obi a hello
5: hello good afternoon
0: what you know
5: me da wuti
0: ba bia
5: na me ka se fi akra no fka ni shi
0: okay no yen ti o
5: me fa chu papa na sam ne eya awe ho na ade ba ko ne se ye ka ne se so no ankasa dia to mu se so akwe gru ro bi ho and yeah, I'm going to show you because the area is not ordinary. The area is not ordinary. And she is drawing the area and saying, "Yeah, we need to show our confidence with Chai." And she is drawing our course now. And she is telling me, "I'm going to
0: do it." Yeah, that's the way I'm going. Yeah, come hello.
6: Hello.
0: Who did you baby offer free?
6: I'm baby offer free. I'm going to be free. I'm going to be justice.
0: Oh, you too.
6: That's your man in the 70s. Why?
0: Nisa ni mo hun.
6: Mm.
0: Dia dia.
6: Ada si.
0: Ora eya dia ya.
6: Mm. Dadi eya dia min timi nge nya iba ma mende nisa ni.
0: Ada si. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Ni ma mende wudi iba bi afrasi.
7: Nipa cha ya femi Aisha, ni kasa free Ashama.
0: Aisha yentiu.
7: Oh, mpacho. Nipa ina sami ya mabo pa. Ni shremu wa mungu wano. Na mingiti say dia, drio na wako osono. Eno, ena ama na kuyue ni senti na mwa na maye wae.
0: Alright, ya da say hello. Hey, sister New London. Hello. Touch me. 0322-581-8283. Yanko, hello.
8: Hello.
0: Me da uti baby of refi.
8: Your family number one kasi fly wouldn't go.
0: Yo, nana, yen see you.
8: Na papa, yen se na waki, yen si si si. Nothing we are no can issue. Now, Adeba can say Adea, never, but Adea will be with you, Sanka, no day. Obey a young woman. Young Kumadi, obey Mr. Mamma Nany.
0: Adea, say to me, Mapa, Monya, young Kumadi, I can tell you.
8: And also, so Baba, young Kumadi, the Jim, and not the Nikosu, as she goes to say, a dear Baba Yana.
0: Yaman and Yana.
9: I am a man. Papa Lanka sa frustration na yun isa. Ede che se, hindi sa yung kwa boso mifu. Fine. Yung isa boso madi yun, yung frustration. Eme yun isa. Hindi mo njan, huwag yaw hindi kasadi, huwag yaw hindi niya diya. Njan, nampaw, njan. Sa mga hong kan.
0: Yan kwe, hello? Hello?
10: Hello?
0: Mido uti baby of refi.
10: And I saw a family, Mrs. Precious Ziva, because of it.
0: Pacho, ain't you?
10: Pacho, my junior, sir. Papa, me, I really am 82. Obama, some more can Obama, me, me, she. In Tanka Bay, your mama, which I'm in me, and my, which you have won, as you should be a papa, no, a grim or Giano. No, my, no, certain. Ndi na bu sapo ahwehwe eduwa na tikwa na tamamle bi wo ho amunko ye na no.
0: Ye da se ne waje nche. Sabi enu ka me ho na me ade bi sisi. Hello.
11: Hello.
0: Ndi na odi ba bi afresi.
11: Nka sa ni pe ku ma se. Mpa che papa me na se me de bi pa e na bo. Se na mo sha mi kama no. Na se bi sha kama mo ba tin ni. Ana se so mi ma. Ai.
0: Ye da se. Hello?
11: Hello? Hello? Hello?
0: Mido, what do you mean by the refuge?
11: That's your friend, you're with me, because I'm with you.
0: Okay, you're with you, Mido.
11: That's your friend, you're with me, Papa. That's your name, you're with me, and you're with me, and you're with me. And you're with me, and you're with me, and you're with me, and you're with me. Nse cheche, papa na ane ni zisa ane yo mami, nkide bi oko ene ye nisa. Se nwepo di ni mbo eko ene ye nse. Eta nta na mama otu ye, nita ni eko ene che enwa. Yemi anji enwa, enka o nko honi. Nto onwa na ama sa ya ne na banisu. Ena uwa se ako di bibi o honi nse. Eto se obi ane nse. Se uni se ene eko. Eto papa na ane oye nisi.
0: Okay, alright, meba. Mame, meba o. On se me anka sa I hate empty threats. Me pet threats are really. Ebi se frustration. Ebi se ana yari anka sa yeye akura yenji. Yari enu yari na de hospital ba ku mi enu mi ensa na yo bia. Upetini a. Wan we yari ba ku akushi obi sa. Sisters me si kwa na ebi a. Wo ye mi sa. but baby a mimin tia siye pan so ne se o se wo na wo kire ne ho e na wo so agye to se na wo ne wo sister di nkomo fa edro ro akro na ho se wo sister moto bi ayira ama okọ ho no wo hu
12: e ma me ba o se da no so ba na o se
0: okọ ho no wo shegbo no wo shegbo no o ji ni first pain o de bre maami
12: o de bre
0: na
12: yire
0: e na okọ papa no papa no ka che ne se wo ji wo pain ho na ade ma no na ho na bu awo e ho so ye nhwe ho
12: asidane de e da ne bed nku but ono ne problem awo no person o kire nyina ne se nya ne yire na ama ne yare ne mum enam ne yire so
13: asam se sister se mimi ni di my yare ne beto meni beto obi super ye di fro bi
0: sa ho
13: e di fro bi
0: o di fro
13: ye dem bada ma ade ache ya ka chese na twen be mu papa no kwa ye enduru 1 week
0: ana e odi fro
13: ji o musika ti o be ma o mu edue na timba ndua no wa ma o mu
0: ona ji odi fro ni sika
13: ai ana papa no tutu ne na firi ni bebi e wo firi bagro sa ko na wo bo ho ji e ba ye dem e bada e pa wa cha o se sika na ye o ba sika nti wo pa wa cha o
0: majid
13: first kana man
0: majid he
13: wa first kana man wo si nipa na wo masa na ji eji sika no wa first kana man nti wo so ka no so o majid ka na nya de o mbesa nya ndua no na papa ni da ye dem saada na wo so wo tu kwa min ka chira papa ni so won firi dem o mi si mi ntimi ka chira papa ni si won firi dem o
0: wo to ni wa ka no wote
13: papa ni sada maade acha na dwene na wuje wo pie dwane ye wa ande dem ho
0: o se papa sofu obi e fre no odifo e wo begro uji ni sika se obe ma ni enua wa fre ni ada ama no e na papa ni fi begro ba wo ho e no ka chere se twen na
13: obe hu
0: eti wo yare ni eti odifo no
14: e mi adwuma no
0: a
14: che mba gro
0: a e ti sa ni e ho na fre
13: oh so mimi junior asam no papa no kwa ya ka asa e mu 2 weeks
14: se papa na so yes ska sam no onka
0: ah
14: no bi egma ska sam
0: ah
14: ano kwa na en fi ho
0: ana ti
14: na
0: fi ho
14: en fi ah mami sam na kola
0: ana ti na fi ho so ka ono so ka
14: ka fro kro se fro kro kro ana mo so
0: na na wa no to nia
14: che mi so adula ya ya no
0: ah
14: as a share one sa o ha ne ka ye wo dis ade se se ah ha ni tele pa wa no wan pe o dwono a o sika na shi
13: so ate
14: ye se ase o de pa kuna ha ne ka me ka no a sa me dis ka no a se bi o
0: se bi se mo ye di se ya fe
14: a dis ka no ya a dinga me ye di a me dis ka ska na me tse ama me nyere a a dinga a ya me ka
0: o se wo yere na o se ma ke be na na o pa so ya ma fo se
14: me ba me ba a dinga a ya me ka
13: wo se me na wa dis ka na
14: me ne ka no no me ne ko a dwono ho a dinga me ye so
13: wo de ba o hwe me
14: na ya bo a
13: Ato na uji skano man. Namasa, ato
0: uji shano nim.
13: Ato.
0: Oka sama chuti.
13: Skano uji skano
0: nim. Shano nim.
13: Ah, what you shano
14: nim? Ya, mete skano.
13: Tua wey, you wey tu wache me. Je. Skano. Ato na uji ma ayame aname. Namasa ato na uji skano ma ayame.
0: Mano si re nim. Re nim abete nim.
13: Wahu, sa wahu. Wo bi a wodi ntu wa mba so be she manim.
14: Sare ko sare ko.
13: Ko na ye
0: yire ni.
13: Ko ni na ye. Ko na ka tsa mi se.
14: Ye
13: nche hu be hu.
14: Ko ntu ntu. Ka to yin me.
0: Sa?
13: Ise wa te.
14: A ze bi a so si ya no so me ko oso. Bi bi a ko bi a me nam so bi a. Ni hu a a a. O so me mai puta a chira wo.
13: Obi a ni wo be ka tima ka sa chira no mani tie.
0: Sa.
13: Ya ya sam no no. Obi a nti na me sa ka be ma o ma che no no. Wo ma she yo be pra me o be ye mi bibi.
0: Ah ti binye he.
13: Wo se wa kasa ntuma no ma fa ntuma na amba. Wo kasa no wo kasa ko ye ntuma no.
0: Wo be in a time ma wa de nim.
13: O ma wu. E ti o no ya ti ro mi ansa. Asa e biri ya wu e wu ade. Asa bu su mi no le. Asa bu o mu ya sa nyina.
14: O ba bi no to
13: ta. Ana wa nye ho pa wa ye sa nyina.
14: Ah kan to ti. Asma asma e ba han.
13: Mimi brown. Obi ani ho be fira no.
14: O ma go bi ansu won ka.
13: Obi ani ho.
14: Asa ba ye ni mo ha.
13: Obi ani ho be fira na ka asama ti a kire na
14: maneti. Ni ku mu de ni pete.
0: Okay ti.
14: E ba so a. Ni mi ni bi aye.
0: Okay ti. Se se mi pesa wo to obo. Eh?
13: Ade na ye bi dia lebo utirisu.
0: Nyabtere. Wo de.
13: Ko ye mi bi dia lebo utirisu because ma njunu bone ana ma fa bone so enu antena. Wo yale ye mi su ye papa. Mi bompa ye ka cha nyami se se mi so fra bone bote. Se na ma bompa ye fra nyami se. Nyami ma wa ya de sa. Wonya yare sɛ wie mi na wo de bɛyɛ
14: me. Santa wo. Idu wo ho ama me. Ana mo mi ti bia mi wo mi.
13: Sɛ wa. Sɛ wa.
12: Na o yɛ nko na mo so tu
14: ana. Dan wo.
13: Sɛ wa.
14: Ni pusa wo.
13: Ba wo nie ma wo yɛ.
14: Ana mo mi ti
13: bia. Sɛ sɛ de wo ya me nya me na me sum no mi ne me je.
14: Ana mo mi ya me sum fe sum ne sɛ yɛ nsam no.
13: Mi de na me sɛ wo di abɔ sɛ wo bɛ nya wo bɛ wu.
14: Kuma ha wo.
13: Sɛ sɛ wo kwa bebi bebi me na
14: yɛ kuma. Sɛ wo ba yɛ.
13: Nya me le
14: ku.
12: Wa ba ma
13: no. Wonne na na wo kokwa busum. Busum be ku ayo kete. Ne unti ne nyame hwe.
12: Ah. Eti mai se se yanka mani si se
13: because na se se wo se woni na da asam ne ba. Wo di asam ne ba. Wo ka sa wo tie wo. Wo mpeso obetie ka sa na amoka. Se musu wanja ya ni ade obaja. De wo pe no na obe sa na otie wo.
14: Yakopon.
13: Abusu wo fo ni mo obi. Ani wo obeti ma to no fa ma na tie.
12: Ena he na ofri ba.
14: Se
12: na
14: ena to. Asam me kain sa antesa.
13: Se me ko na juma mo ko no na me boss no ho.
12: Okay.
13: Me pa cho munji na juma boss no number. Na me
14: ni fo.
12: Wa juma o boss number.
13: Ah ah mo bi sa.
14: Ko fi ko fi o suna bi. Mi mi mi
13: ani wo bi sa na na boss number.
12: Sa wo ka cho
14: ze na ni ye.
13: Ne.
14: O konis kana o kofio nyes kana o kofio kasa o sabe bibi mana enye wali so so na bibi mu o sna
13: mu nji adwuma wura namba jise me kwa papa na beti mama wa abofo manya sa dia odi beye
14: do
13: bebe kire enye
12: be okay so adwuma wura fa adwuma wura no namba ne ma
13: ka cha sa adwuma wura
12: wa adwuma wura adwuma wura no ne namba
14: namba
12: ai
14: bibi me kwa
13: ka sa adwuma adwuma
12: adwuma wura no ha
14: namba
12: adwuma wura no wa adwuma
14: adwuma wura bibi me se si ya na
13: Mm. Oh, on in a bit mam I break in down.
12: What do you mean, mammy? If I said this summer,
13: I didn't mean that
14: was. I am in a pastor somewhere about 2 minutes.
12: Yeah.
14: Maybe what you said was trying to prove a daddy.
12: That's it.
14: Did it too for.
13: Natural.
14: Why? That we never can answer.
12: Oh my!
14: I don't know. Be another one.
13: There be a juma dura.
14: Juma dura. Only come out to come.
13: And so open a number. Kase
14: open a number. I don't know. Mom, I tell you number.
12: Okay, we refer to your number.
14: Mama, mama, mimi ndio afanya unaona kasansa. Ansana mbe amao.
12: Oh, sasa ndio mimi ya juma ntime chura tu hoye pon
14: afa friend. 0245
12: 02
14: Mimi bogo ao.
12: Ah, na machiro
14: mimi sio bia beti. 45 is 67
15: In she Raya fan. In she Raya fan.
14: Huh?
12: What they say?
14: Ya pon seku. Seku.
12: Seku.
14: On it you.
12: Okay. All right. I'm not my idea so much that's no way.
14: I want you to say me have the phone to so me mama going for 10 million.
13: Hey Rade.
12: I
13: have
12: a
13: plan out.
12: Me
14: I
13: say me
14: to
13: fight. Ah. Me ka say me. Wa me no phone me na.
14: Odie mko tene
13: me. I say am awal wo ye be for
12: one. Cho cho cho.
13: Na no no no kro mu ho nyina.
15: In she Raya fan. In she
13: Raya
14: fan.
15: In she
13: Raya. Nya dia benya. Ani sika na dia benya. Let me hu na
12: ju. Ani sika tete.
14: Ah. Awu na dawa se.
13: Se antumanu.
14: Oh, masa.
13: Antumanu, antumanu. Ose want me hwe manim.
12: Sha wo hira nim.
13: He?
12: Sha nanim.
14: Me na so no ka. Me ntira de oka.
12: Na mse hwe nanim.
14: Me hira nanim. Me hira nanim ai dawa me.
12: O ka so ma chire
14: wo. Nemu krafo.
13: Wo de chiya wo, chiya wo, chiya wo ntama na chira na se me se antumanu. Ani ade benya
12: dia. Aso ochi na wade
13: ehia. Wode ehia. Ntuma no. Ye.
14: Okay.
13: Awaja mbatara. Wamu. Wamu. Wey ya papa.
12: Wuti wo sresre. Ye yi ko dan no wa mo ho hye wan kwa na mbo a. Ye ha bele wo se me ni.
13: Wey nyira ya papa.
12: Ah aju.
13: Ntuma no me ni ntuma bia me di be ma.
12: Ana ade tobo ye ni adwuma ra no. Me ni adwuma ra no be kasa. Eh? Monday. Ni atoa so. Why?
14: Ebe sa ba hadi mu.
12: Ai.
14: Monday.
12: Me amefre.
14: Monday se ba.
12: Ah.
14: Omi bi kan fa fa number.
12: Okay, mate.
14: Ni wo go duma to ko to di di o mi dem ho.
13: O se die.
14: Se be you, se be o, mi de hu.
12: O se o ba on fa de na mra.
14: Omo ni nya.
13: Ni nya ba.
12: Mi sa na, o se
14: ba on fa number.
12: Ni nya ba.
14: Eso oni mu. Afa kito to ni no mo adi mu awo me paso.
12: Hey.
13: Yes, yes, yes.
14: Ba sebi o anam se me ye kire mo dia e ba de me
13: wayi
14: wayi na se na me da ene ni ma o
13: asa ba me
12: antro
14: me na ko kire ba papa
13: antro
14: o pop o panyiri pa o go bu ko teje ma chao
12: akura ne ye de o ye de
14: so o de ne ba na se anya no kura na mo ye ma me ye ma wa mo wo si nyan hu
12: yo ma te o de juada ye ba
14: to o fo ne mra
12: ma te o de ne ba ba ni wa vet kwa yeni kan kwa nye na pepa mi ayo meni so mu
13: ya abadan fo
12: nya ba asem kwa ni ma ni sa asem na kan mi no be ko abadan fo nya ba ha sese enti ye ye ha ye nsa di pa
13: debi o debi mi sra o na ba fo cha me ene ma fo fo cha me
12: ya ha
13: ye so mu ma pa asem ya wo kan ni na mi hunu
12: so tie ya ha di e ye nsa ni pa mo ni fra ni ba ye beti
14: ye ni je bo se kwa ni
12: no ko be beti ye no ba fa ba ye beti ye no fi se asamu ha obi awo ma je se wutie ni ye bia ni se ba ye no ba ye ni enim so wosi wi ba ba ye obeka ye adu se tie fu nyina hu se ah wi fu abada ma ye o ma
16: fi pa
12: eh obu ha ma ni je bia se ye ba o ba tu ma o ba ka so ni car off wi se ize ah ma je se wa so
14: pe ba ti ma je na ba bra da bra mu
12: mate
14: na mo fro na ombra ha
12: mate ade e bi bon kon yi we nu
14: no ye ya duro me bi me kon na wa mo de sia mi
12: eh ya ma we na wa mo de mi sia
13: mi e pa si
14: ah kaja un fo te mi wate e be sa bra bo eh si de me ne po wat me kan e pa ho
12: anya hwe o kan ne pa ho on say o kan ne pa ho why e ti de abo o mene ne de o kwa bro
14: ma di mi papa
12: kafra ukwa duro wa no na o de ma o de abo o mene no
14: we na de asa ha no
12: ah
14: ma bi mi kon de sia mi
12: sa
14: mo fi me bi an de ne ntam no ene problem
12: no an no ni asa
13: boy
12: o de yi
14: na me se e be bi o mu na me o de se tukuma si ha
12: okay
14: e sia o de na o so o ntu firi ho no o baba mi se se o ntu firi sa da na de na obi de se da na o firi ho e de na o di e
12: and some of you
14: are if you buy me to quick on the phone but I was a traitor so be a fee me
12: kafra
14: o de phone bo yin say answer dey am say anje into through on e to through on and no me dey dey no be di
12: kafra o de
14: say me tabada o to tabada mu me no hala ko ya name
12: but you can say say
13: me
14: no hala ko na name
12: say tana ni
13: ya
12: na ti
13: ya na wa na ya na ya ti mu no fie na ya ti mu no ay abran sanse no bo ya din sister
12: Je
13: sais ça
12: na
13: woni mbe tu bi a ne ne woni na ntua ana me so wan twa ne mpe dan ban baby a me ni e baby a me han sesi anu eni su ni e ban ana me timi ye me kokko nu koton
12: e se mike wan ya obeka se duro ani de o e bere we yi
16: e se ko oje ko e de
12: o se
16: oh
12: my nephew
16: o taso ne wa na ba
12: mo se my nephew
14: e bu no
12: ha ah mo hun o TV ni so okay, you be Mike now they culture me when you. Mami mama, asa me mpesa me sabe kan duro anu ade.
14: O baba yin ade ya.
12: O ba. O de bra bra, we de be yin na kwa so ta ma TV so. Anyi de na wo baba TV so kaka. Me de o de nsa ko ka ayi na ko ka wo ya na bibia si ya, wo wa so.
14: We de bua bu mo so ba tna ho, ba tna ho. Mo bu mo ko si ya.
12: Eh, wa hin we ah, okay, we yi boko. Aja be twen we no ada shea no papa sofo ba what sofo why ai kene ho bra bra ada bra na mi sofo be sana mane we ma me na ai metro ma me ma ma be jabro why
17: so de ne nzo Ay ma. Adeba kun se jata no ha adwini o.
12: Ba ni se ni bia o kan e
17: bisisi so.
12: E bisisi so.
17: Mi hunu ni se ni bisisi so nan so. Mi hunu ni se ni ti. Mi hunu ni se mi hunu ni ti. Because eya yaudie na ewo ni mu a oyɛ.
12: Eya yaudie ni ka ho frustration ka ho. Ni hunu ento ne ka ho. Ana edro nu so ya ma kanse so
17: fa. Yes sir, obi wo ni nchɛn. Onya obi.
12: Yeah.
17: Ana se ni ri ni ho akoyɛ onu ko a. nti akwanya te se
12: eba ni mu
17: oyale eba ni mu at the same time oba so asan agya no
12: e
17: man so oba firu nsa e man se bebere ba otirim sa ne man ne ekeka bom adane ne kasa ana ne ba ne obi beda me mpa so ana wo de wo aba dem ho ana de eye
12: em se wo ne mo ne de wo ana aba ne ni so
17: sa
12: ana ana ohumu anketo a ejina mo ankoko nkotre no ne ade je sa wo ne
17: yi ohumu no wada ohunu mo anketo
12: sa
17: jata ayi ko jabo di tiba
12: ade hui pabobo Abos for blast insecticide spray ne de kum tuntum nyina
17: eba blast tuntum ne nyina me pa cho u spray no wa o dem wa 1 week tuntum bia ntumi ntena ho
12: okay
17: na ntuntum suru no kokokokoko e kuta akwa u spray na ntuntum dwane
12: me pa cho wa da pebi e wo dwa so ba bia Coscaris Ghana ye number no 0243690064 na wa je wo de kama kama pa e last show Bon Agro Limited e na wonum dia ba dwa so
17: me pa cho
12: e mo amon
17: ke saka saka enso ko so enterfre etu ase
12: okay
17: efie anase toilet so ana wardrobe ana da anso konso tefre sakasaka wo bia no uspia ehwe omunye na ase
12: ne pa cha wada edwem ba bia ubetimi enya bia to wonum wonum de kenko di ka ba ye number no e 0246519012 na waje wo de aso mu dre mo ba bia bia na ye de e Lilian seasoning powder na so to aso to aso to aso to e wo dwa so oba pa bia na fasiesi wadua ne mane
17: e ya ma ye ji awade e ma ni je ba fie Lilian e ya de a wo de so nsu enkwan mu a ye wo enkwan de ye wa kokonam ane ye wo obi oyɛ fried rice ane ye wo obi oyɛ stew sheto ni nyina na ema ne aduane ne aduane aduane ne de soft form a na apai nti malini enkwan no stew mu na obetene de
12: me pa cho wa de wudru dwem a wubenya bia to pese obetudu do koton a ye 0244 406192 and 0598910500 0249712246 na waje wo de kama kama abna rice he ye mo a ede abra bra
17: e mo a ajini di e mo a manipa ni je e mo a ebehwefie e mo a onu asi wo nani pa te ho a wo di otubu sampa o de ani di ama no e ya abna mo ene ne e mo a wo de ya mu tu otubu se posim
12: aya mu a edenti dwaso ba bia wo bedru bia no ye bisabna rice ne to bi nkoda no ani je ho pa chocho skin care products eno ena ye de sa honam ani ensansa ye tiase enufuase ba bia ye chocho
17: esa yi nka efuo chocho ewo nipa dua ho enka ema ho me pa cho wona mfifire ti wona ye wo bi ye fa bi body odor
12: okay
17: nipa dua na nkasa no bon
12: mhm
17: chocho tini ye sa adwuma no
12: yeah
17: ye hian so dwale wiya na odi asra
12: mhm
17: afififire ti wo bi ben kra wo nte kankan
12: okay
17: chocho de esese wo ba ne beema ene na abedum ye
12: me pa cho e busu wo dwaso ye wona sort sort sort ye won herbal soap ne na de de keka hu nyina enu nti wo hwie kira kwa de su hum ne won nanso so to obi amu wo benya bi wo honom na wato WhatsApp ye e wo 0504 555535 and afa 0551815388 tap and hop enu na se se grab any bia bia boni ka ma passenger fo nso e kura card ni
17: ya card ni bi kuta na wo fro car aye fosu di amao ni nyina ne se lo fe yeta unu se e ba se ni mate fo ni driver fo e bi charge mane bo so ne di tokoe ba unya tap e ho bi bia wo di ofo ka fa hwa fidie no so afidie na nkasa na beti bo na frim ne di asu bia ba fie
12: office se no bebre wo kumase ha ye wo number ye de ma wo misra wo nti bi bia se wo pese ye register ma wo na se wo pa fidie no bia bo ka mu afre yen e wo 0535125004 na eni ye eni nkomo Cindy Rice panyini de panyini waboa dom papa
17: abedom Ghana
12: yes
17: Cindya ema ni je ba fie Cindya ma nkola ni je ofie Cindya ma sabe prodas a oya ho wo kosra wo bi sese e mfanto kwa ma because Cindya sa tre ba ko kwa de gun so no ama wo dia o men Cindya mo a
12: obi adi ema ne de no eye sonko edwa so ba bia wo betimi anya Cindy mo no bi na wato be delicious by Jess and now on this yesie me ho ma mani eye kama kama kama misra wada wo pese o sese wo kwa efro wo kwa yie na pese o ho ye fe wig na wo pato mi se ye ne aye kra bia ba ya e de discount atoto so eti bomodia ye kire adwuma nso nsa no adwuma mo rehye etire ni ye wege ne pam ni ne ye ne siesie nyina ye kire kumase ena wowo enjimo gate ube hunu wo fre no e wo 0243006711 ena fe 0508148378 na ne ne entwetwe enkomo wakwa ho sai ene hia me enti ena mede wo tumi kapa na mede wa ba wuramu e wo eye endpoint homeopathy clinic wase eye yade be na etete wo yade bia no obo made na ba wo behye oba wo pa wo abra ye nhwe prostrate no aye kese ana se chimato bia ba ho ye ba san mun nyina na fe ye dia ma o bi o no mati ade yi awon so akye ye wo anwo duro e wo enti nkura bata no de gana hafa na nyina ye obi o me de doctor number si mi enu ma fe na bi sababia ye mi sababia wo ne enkyro babia ben wo ne twumi kabra na ebeje wa yale hwe fa kisika kuma bibra na ye nyen hwe mu we nyina e ma o 0244867068 and afa 0274234321 na eni ye enti komo syntax tank tank papa pa unya bisi fie boa e ma ho
17: to anya tank ne tank de dia chichi de da ho anya fe ne syntax tank
12: okay
17: e ye tank si fie na anya ma ade ba ko no se ya to pipe mne nsuo ni fie ana usi fie wie na se wantu abura akura na anya syntax tank
12: okay
17: na wantu abura so wie so wo hia tanka ye fe bi reservoir wo di nsuo ni bibegu
12: yeah
17: na se to pipe mu a ana na ima se se so di aba ne se utu bula ni wi a na o de tanks na sisi so na de so na o ton bi o be nya sika
12: okay
17: ana sink tank so empire enfedi ense emblast esewu so ma
12: esevi ensuo ema o esu fi abofo ba o fie ema bibi akofa e no pese o hwese de sitie no a online ye syntechgh.com ko na kokobo wani akoma agent a wonum ton do so gana ha number wen ko a fre na ye nkyere obabi e ben wo kwodwo de e 0244335168 0244335168 enne matadie me srawada senka me sori agyina ho tama ne yankomade no yama me botra kese mienu e wani mu ya enya senketwa e kura e abion collections enna wasiesie me sa na wotwe me ne na wodade ni nsa abaya so no wopamwade ankasa enti ayaye fro e yayi ba bi na wukọ me srawada freno uwa mkain takwa di baby ya wasifa upicha keke sendin wabe pome ni ube yepe kama na fe wadi abro ube deliver abro kama kama kumasi ata samasu station eho ena wafren wa 0598990201 ena fe 0597299991 nenini eni enkomo madi nkomo achro se women must leave ye chile chile ma tete ma ye buwa ma ame ma atufa pimbia ma wono mu enye mema unkosu ni ade e hoto a ebe yi nti yesu ade na e manso atimi de nsese ye busampa se de nyankopon boye se ye aboafo no ya be ye aboafo ama mema opese wo do hu bedom ekuo yi a mesra wo se wani mre ya mema wo yo bi opa piepie opensa no mbebre ye kwa ha anije ha ho ma na ye nye bi ho ye de ne se yesu ade ni enye sika ni wi a afa ye hunu se ye chiye ye nim ye ye manso abrabu ko ye ye kunu nso nwaju wonu eti number we ena mede mawo opese wo join women's wave empowerment and our women must live ekwoni mienu nyina ye mia mede amashada na machim ena maye no sa eti fre number we na ye mfa wonka ko no ho e ye 0598 ye je manko a 0598990201 0598990201 ye pese ye bua ma ye dwuma die ye manti man ba che mema bema beba no nsa die ahia no enti bomoden me di twa for the last time e ye 0598990201 ono ene ye organizer eja ohwetoto ne ema nyina eti friend wa wodo beka ku no na ye nyina ya bua mema abrabo scp esita yenko kitima herbal center na ye ni nkomo kakra na infections ana eye die na etete wo wokikan ni binana bom na ware na fe wo atimi ato dokota memo akwa ba fire na interior ye
18: hay kitima herbal center na kitima herbal center ye ni akofa
19: enu obi ti se kitima herbal powder na ye si nu no so wunya bi na se wo ye ni powder se ni na wonom ko ego video mu amo bia na se yare mo bia wo video bia begu obi se mo abei emo obi se media ye syphilis chlamydia obi se gonorrhea obi se meje typhoid hepatitis b ana se oxamoa yare bia moa bia se wonya pada yi bi no ma se moa nyina bewu obi se medware na no tete me ho ya me hene me ho keka me me ho hyehye me afa metimu se emoa bi ne na me wedie mu na moa ne bi na metimu anim me ho ba bia obi se kitima ba santa asem na wo kana no kro efi se me die betimu se me die ya me sisi emoa bi me nan emom edwe me me shempa bua na wo kra me hu ana se me sisi achi nkase nyina ya me ya cheso ni pa de se ne no te wu ne mum wa na me me die no ana ne se wo ka kro se wo yare a wo nti ase me pa cho ya se bra kitima heba pada no wo nya bi na no no ma sa problem nyina bi fi wo medical ka kro se sa infection ana se syphilis yare ya e kan wa se ni se ba wa bra bo ma yare bia wo bia wo sa enko na sa yare wo so eya yare e ku ni pa wo ewiase pa kase na so wo nti ni din da si aka kro se infection ana syphilis e ku ni pa da bi na de wo mu ni se your blood group

ntima mo odura ma saa mo ani nyina wu afi ho no ama awale na ntima so because obi wo ho no ma waka to say yale wo yade wo yade awu be ma bi ana wo ba bi saa be ma no ne be ma pie ye no otimi fa enka oba da wo otimi na oba na da ye ka wo no obi wu nti ye ka wo ni mi saa gro bi maame ba ko ne mama ko mako akese efo miensa obi e no otimi na oba atima da oba nsusu bi wo ho no ma mepa che wo hu be ma na odwane wo omo na ahwe kra ye so mba ko wale hwan hwan hwan nipa cho sewo sa na omani bia tutu mi kabra na onya sa pada we bia cha na omani nyina be fi ho no makọ ama ho ato emu ayemu na akowura be manu mu obisikiti ma asempa o me be ma fọ aye kitu e bi fọ wa na fọ mba cho be ma na fọ no won hu se oti se pepe pepe mu bi awuram enti wo na oba nsu chi aya si na ho sane tokro na nya de nyankopon bo aye no enu nti wo na oba chi aya na ho sane nipa cho enyi ntumi se wo be ma no ewu ana se bebre ni mse obe mawu a anyi se okope mema aduru mepa cha oda bi oba cha mfe che mu ana omako mu no ye ma oduo na se mu ani wu a mepa cha obe ma na be ti se de tie na wanya loan spend count e mu obi na da e ye mu ana oni loan spend count no e ye sa ya le wo ya na de ba enti so wo loan spend count a mepa cha tutu american black kitima herbal center na obe duro ho no ma o sabe ka du no ama ho ato ye number ni 0246 Medina ubenya sa adu ebi enipa bia nim se se unse gomoli a ana se finish mo yiye ne se pe e se okwa ya sa bia ne woni pa ne kitima aba center obeka chire bia ti nyina o se enya ni sa o because sa ya le no mu ya mu a enti sa bua ne yanku wa firi ni padua ne mu a me pa cha ahoto adi ahoto unya bi da enti ube unse sa mu ai woni mu se wakwa wo mpa ne atriti amanako maka chire se doctor na nkata mpo no ebi ye na wono wanti mi triti wanti mi kumwa ne firi ni video mu na madika asa aka cho se samwa we ene sa ya le ba we no ba bi efuri de ba no e ya hudo bebre se nyangopon enyi wo se obetima sa ya le we a me pa che untimi sa da o pa me ka cho ma me bi se ampa o kitima ba di fie be se de okro me ya le na di be se 30 years 40 years 50 years ma ko be bi a betime nya ya le sa e no kran so no ka chero no o pa emti me bi ana me ka cho se e bi ana wutie me na wo abro chire ba bi na waka chem ze kitima nsem na woka na wobua o efi se me kwa abrochire no bo wosa yale obi emu ani na me ho me ho keka me ho cheche me but me kwa yale sabia no yetima mamadura masa mo ani nyina wu ebi ntimi nsi ade ntira me ka trosa because ya wo se one president bi otimi de ne sine na no kan nipa na mo hwe ambra ye bia litri so no sa yale no na ne wum na so bro ni ntima nko anye no ntira me ka trosa no ntimi sreu kitima ya basenta yenko na ya be ka chire wi ase nyina ase se woni sa infection na dia kuma ni sa pressure na de be nyina ene akuma yale nyina enam sa mu awe omuko akuma mu a me pa cho pressure bia no wano a me pa cho nti ubo se yale bia broni be ka chire ose sa yale we ya sososo ana se de ya numo dua sososo no me pa cho ya infection mu na de ba eti me sa tutu amika ya ka chire ose ye ho no ya no kura yale sa ube kitima ya ba center na ube gi dua bu ni epe obu no na ka chire ose ye ho na mpe kitima heba pada no enti sa wa wo banu mpia wo bese na pada wu we die na ebese no board mpa me pa cho wo ba die osika besun bia na wa to na wo to na wo wa kono ma na wa fa kentai na wo die aso a wo ma na ma ba na ma ba beji die aka no because e duo no enferi na enferi obi an so so da enti me sra wo ye be ma na se wo tie mi a ma oni mri pa me ka na ma sa be ka be ma wo asem wo osa na wo se osa moa that was moa ene ni nyina me pa cho ni nyina be fi o obi se media kitima media me so da yena me di order dem me so da yena obi wo me pane me so da yena mo spiritual marriage me pa cho sa no mani obi no mu e de ntre chef from che se yale obi twa nwa ne nkoko e bi no makosue bosum fie ne ba bi a o moti a se wote se yale wo de di panama me pa cho no aden yale wo betima bubu ogwo oti ase wa ya be kwa ya sabia be ka cho so wuntin mu na sisi ya bu sa ho so wuntin ba ko si ya wo beti me wo ni padua na be dai me pa cho tutu amika na black team ya ba center e se se no Nigeria fo togo fo french fo o mu nyina dua mika ba gana o ma hu se aduo no aye dai e pie sa se finish aduo na nipa bebre busa ana so mo fura mo busa se kitima ntun ni se yale na beti masam yale ampa bebre kese obi a be mo buo ni se yale.

0: emotion is. Climate change is the greatest threat. You mention AI, you mention nuclear weapons, pandemics, and a whole lot. Sweetest, which one of them is the greatest? We'll be waiting for the response.
1: Love FM, Kel Chaco Toothpaste, High School's Debate 2026. The Battle of Brilliant Ideas is back. And Rantua and Mabawa Wabini Yefra Santamemu, Senior High School Ahudua Mubesia, Abobo Semua Puarisa, Adia Chinye Mudo, Adia Diabaso Bodie, and Kodabe Kamutra Boma Junesamua Kasaku Kodroso. Sharp arguments, confidence, critical thinking, teamwork, and unforgettable moments as every point counts and every voice matters. Don't miss this excitement, the passion, and the clash of ideas. Love FM, Kel Chaco Toothpaste, High School Debate Jumadiei, and Kel Chaco Toothpaste, Ashanti Regional SRC, Charles, and Original Directorate of GES, and a Debra War.
2: PBB test, who are you pubbing in Ankasa?
3: Asua kwa bene sije kaya mpawa siyo nipanye Asua ubu onye Enunti ukasati ya konfo ya biya Sanyo uwa na ya ni mguase Konfo ya bi onfanya midi e mwapo Onu ene sese nkia friend se unyamini pa Ukwa na suya ya onye affordable by force Onkasato nku Toayo omalo to number onye fesikabe jisika Tobia upesa uyesika nino Yabia wahiani padi onupe Aa wababa ya mamre no manyesika butubutu na kai So wababa dasi enye fesikabe jisika Suwa juma muna adibenye wa anabenye nifomo Udasi wa yesika ni Upe moti adi ya juma Anaya nchuma stroke edam moja so asitire yade upekunu anasa upawo yabodua anasa yatuo atwifare na yawo nankoda anasa honama ni yade nankoa uba asuo numa tete wodisra so aneko ana wodobnada oyo batankase a wohunu nyankane akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
4: ni ya midiga na maboka ene ya bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
3: yesi edia dance yade abache aguna saman ukwa wonsani fa so uba wonsabo kumso anafa na homa trufo nso
5: 02431345355
6: ana 0557667510
2: PBB test, who are you pubbing in Ankasa?
7: Oh yeah! Come on!
8: Isra
9: 104.5
10: Wani baba ni ama me honto me edra chinwa Nana din sanum ne kuno Kuponya no Wani baba ni ama me honto me edra nyano Nana din sanum ne kuno Kupo wani yo
11: Ajapi abema Mo okukudru mu okukudru fo Nyense mu nyansa fo Nyimdiye mu nyimdi fo Wabat nasi Kuku wani Amansayin etawachi
12: Enshi Rai FM 104.5 Emu ye den
13: Abusuafo no nkrabo apa ho sima emienu Nhyira Studios Time with Nana Yabi The Honest Priestess Oye konfo kan kure papa papa papa papa papa pa Mimi ba ye kra me kuhuna so ye ho na me ka se eh Nana tia so ne kekere kan nyina wo dia no sian asuo atena ye ne ha Na ohwe gate abe wo mu akoni fie kama very neat na msana we die we die on hyehye dwuma ma wase hwe asuo kan me nye so wo nana to bi wuro no tu tu ni na i dosin me ma yan sa do do ni na fa corner si ompe ba pe min ne ni pa wuro m ko ba sa on charge o o di akoko ba fine oni bi a che se o ye dwuma ni french m na na ma jo
14: ya de na mi se
13: adan mi ko busa ayi na na ko ku buate eh konfo no na na ko ku buate mi ko busa ni se Nana no hu tso nana no nyare da. Mi si eh. Mi si pere dia ba sia. Nana ba bia wo bia ba ma jo. Sei eno kwa no awudie no ama odini hita eko ena enema kese na moye. Ye nim se duadane de tatahwe. Obi an hyebre se ye di container butu so se de akohye hene. Wo nya bedu kan bi kire su no a. Ada na wo nko awadwuma no. Ai eda so nko. Bebi wa kwa bemu otwa koko bensia ebi wa bense miensa ba wo de ne de simple no wi nipa no konso no de ase de ba adan
14: hu se bibi abi ya e ne gina konforso
13: okay
14: mu nsio no ade on pe e kusia odwan akoko
13: enye ma ne mroso okay
14: ye ya ho de edia no it is nipa na ba woni bi ono na oba ho na ese ye bo ano wo ba wo se kwoto kwoko miensa kwoto wi kwoto wi kwoto wi e bi kwa kwotwa akoko ne ba kwa nafa nyeri na okoto ba
13: ye
14: o de ye dey na kyesa konfono da wasa
5: o sirim
14: yenye ne sa ena ade bia no so akokobu akwa wutwa wo onfa e bia wutuko su ama na
5: no fa na na besha nan
14: so ata he obebeto atwa kokon nsu nsu ene mfa
5: yise kosua
14: eti bia betuko su ama no na wafa e bia kokon na obetwa na obutu sa
5: enye no wo pe
14: nya no wo pe e bia no wo pe we eti ensa wo bua nipa no a wo ba no so we see nyame aye madom eh wo fimi jansen okono me sida ka ma bi wo ho
5: be bia ne kuntom re ne wo
14: aha wo ban bonkun sese no
5: enoa
14: bi when you
5: say pasaje wo fro
14: eh ese ho no wo bua wo ba wo fra kire na kwom de no na kyesem de adwuma ne nyina akohye no nkono no nkono ne de wo fi ba bi aba wo betebu ho ba ana papa wo sana na makoma wo pepe mu no to de kota yo it is say mesti abrosan sesi e di kama wo ba na wo ne kum kukra e beta ma ba bi no arrest ne nyina ye nso ne sika na de ye nya me me dia eh na dwane kra ba di dia fa wo bua no fra kire na eba wo bu afi ayi yesi ba bi di tumu
5: tumu
14: aha obo ka bedu ha no nana ebu kra ni odware na wakwa kwodware wa ye no afa nyame kama no abaye wie ya na ye kwonso so na mbe ka pekim eti se nipa no bua no a wono so kwa was a me kwai ma me wati na nima mami ene me nto bayere nkoma no so
5: ma wo nya de wo bisa
14: ni timu ode wo kra wakwa wo de no sa apaje ni fi opa no nya na adwane nya na na no sa brante bo brema bro wo brema wo wo brema kube
5: e kra se wo
14: ai
5: na na baba no wache
14: sa na mama akakra yeso
5: na kakra sei
14: na de na yese sei nyina ai de na nam kakra so e ta bo mi menkeni na eni pa wei e de nti na wonyu yam na wonu anu so ate ase eti ye no eni pa ne be yanche na ye hu omo bobo ene 1 million no so bi de ba enye yize konfo bo obekọ no obebu matunu se konfo bi de ni dia o se mame ntoma mame nwira mame odwan mame oho dabi gun saka sakere no so tuko sua no fa wafa so so
5: o jono akare ye so ni dia
14: okay nsa ne ma na wuje go no wuje go se ni pa ne mobo
5: okay
14: ene ti de bia me fie wo no na edu mi ene me ekọ so
5: okay
14: nsu no me nya no no yesa mi fiti wa na se bi o me kweye ye mi ti wa
5: no no be fa wo
14: na na di mu ese mi ene tutuo eji pom ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba iti ade echi na mtwa akoko ma na wo kunso nu ko wura mu a wo ba no be hwe me koko wa pa pa pa pa pa pa
5: di
14: na mbu san se wo se di o pe bia wo de ye na no ma ni bi so be na nu mi nyira ko ntimi nhome ni mini mu ha unu bi se posra mi ebi no nsuo ne se di mesi adam ne se di mesi ni di no
5: so
14: ho eye ne ma bebre eti so ya no akira no abra wo de abra wo ba eno ne de galo ne nyina me totoy ena ha no zo so mitwia tas ni bi mitwetwa to kakra
5: kakra
14: so to petrol ni ade eti wo ba galo ne ya 3 million
5: okay
14: obo de be ye ne ma bebre wo de
5: ye sense ne bebre
14: nsuo wo asa nsuo no ahwie kakra
5: wo
14: ba ka wo to ade ne nta wo de bi pete so aye to wo sika se wo ba wo na no nye sika ntampano aneko me state sane e mananana adanse abefie ono me ron se me metra han ka me juma
5: dabi
14: na ndi biso anya soku na basa o soku no di bi wukuro so sa no onum bi afere o se watipu ya
5: asisuo
14: ya na kasi oh eye ne ma bebe na me me betra radio so me kama juma so
5: asuo mu anka sa no
14: o mu ti no teacher no kran yade a
5: esa no na na so bi a obi odi dwa yen to hwe kwata prangwanse na saa na okọ obi soso awaresem eh be men wono ana kufa
14: na so so bi re di asra wo ba na beto bia no wo de ye a mi ma ba radio so enya na wa wa fra akondem me sa ye hie so so na me ye bi ade no
5: afa
14: afa wo bo timi ba oto me nsa na ma busa sa me nsa wo de kwa ye da wasi du fi amenem nim de me de
5: sa
14: na mum so bi ye so fo no ba me nton ma no
5: na hwa de kwa kubua manfo
14: ah wono be fa nsu afra frem na wo bi ai ah no ati ku nese na galon be jibi
5: ah mi susu ba ho
14: na me fit fit fit fita sa wo pe no do bi aje so di follow water ba na ti me ma kaka
5: okay
14: ana ye pa
5: all right na na akwantu sem ko bi frame free uk se pa ba ma pe ba bi fa me fa na me ah won ti na ye binga wo so no de wo kokobi ye no ape na ire oga na wo ja no amodun badwane wo pe
13: de to so me no odi obi nkrata na ye adwuma ya Jeffrey nsem enna me no kase asa no kra bon ya de mo da hospital na na de no nye ni magina ma no ana
14: o be gina mo ma no o de wo ba 3 million pe
13: sa
14: na de 1 million to so na wa she bo
13: okay
14: and that's you bwami na mi be jamo ma brand express so kwene nansi ya wenye juma ya mi da wa sise ya upa na wuke u enke kama ne
13: mwaso
14: na wake kana bro suwa
13: ya ya ube kwa
14: iti buwa hafe nu onfa asedane ma hafe ube beli nyanmos mu nani yebi mi huu nani yebi nwa yeste wode neka
13: okay
14: kisa wabwa paswa binko duwa ufwa uchi
13: uya uchi ya neka
14: sanetie
13: okay
14: na waye boshe
13: na na na wana yo hefa
14: mi wano wa agrasa amai
13: asante agrasa yae
14: haya
13: kwa wano chikumu
14: ay meno pano okay. Eye 0243
13: 0243
14: 13
13: 45
14: 35
13: 35
14: mi WhatsApp number ni 055
13: 76
14: 77
13: 510
14: ufra ese ina ema network na sewo na na nana mikase nsho wo tumi sana na me wosro wa lolo kwa mwa mi nye internet ni bebre mi bura wa mi bibia beda ni fit
13: Isuwe no.
14: Isi na na mefrawa wa mfa. Na na mefrawa wa ema. Mi nu mifu. Mi ura kwa ane nsuwe no.
13: Wajifu na tuho.
14: Mi ni amrofu bi. Emrofu ni suwa mwode mbe bache jwa mwode. Meshi nibe kwa nsuwe. Ano mwoseti. Yeti ya nise boom. Neja dem. Washeno.
13: Ase machino.
14: Seno kwa. Ifuwa kwa mwa ba mea bi.
13: Ene naje suwa mwode mwode chinyan kwa mwa kwa bi.
14: Ana nsuwe diye yemfani ni agros hao.
13: Asuwe ye juma.
14: Na na mwode mwode mwode mwode mwode mwode mwode mwode mwode Well, chama ano oshim. Wose ni panye.
13: Da me ba ye, na me nimse metim makoma kwa kohunu. Mi se sane ya mi do ano mi sa machi.
14: Ai, wada boom.
13: Wada ba bidin.
14: Wose ni panye. Na ya kwa ye be nyina nipa. Nipa na na unu sa bon sam ni nipa na nam. Ya nye ye nyina ya mfa nyina.
13: Ya ni wo mo eno mo nam wa.
14: Itim so ya gbe bi ano osunu ato ano na reka.
13: Papa.
14: Ano na reka no wo to eboa wo pa. Mimi ya bi, mi ma me me papa mi ku obi aye mai. But me.
13: Osema sam die.
14: Mintimente.
13: Me pa
14: na
13: pa
14: na me na.
13: Me number.
14: Me number ni 0243
13: 0243
14: 13
13: 45
14: 45
13: 35
14: 35. WhatsApp number no ye mi audio.
13: 055
14: 76 77
13: 510
14: 510. Ah, tia for me kwa wa. Na wo ba ye abrantem
13: na wo
14: Let's say TV with me share. Say you show no see kanga kanga kanga.
13: But
14: you also buy no a baby bi.
13: Now
14: you buy a piano or do a pen. No after no ready. Now you free.
13: Yeah, do I see? I was on phone. My friend and I have been some mad yanchi. If you say grab some of them hold there. This one obedient phone to. Iti my friend wa walking na wana susu di. Anyo anwa na driving ti. Modia momo modna
14: to acha mo ba no abantem
13: ya
14: abantem
13: kama
14: galamse fo no obu ha oba awase mi kwetu galamse dabi kanisika kokko
13: ene sutie
14: okay no kanisika kokko
13: adia oka galamse omo aw
14: aha galamse de ene de wo se be pempem prade anasika kokko na nsue na bo na na mahware ase bo ame na menya bi
13: na na ma hia wo ba bi That's what dummy. Na no, na na, piao, piao, piao, piao. Wa kani kuni he? Oh, wa kani kuni ni fe. Edno, as you didn't wa grow. I'm sure for sabre ya Dr. Asante. I come nino aye baba tuasu fiya he. Nungu apa apa hunsi mano Edno ba ako. Ya kwa kwa ni mwa Franki sisu boy juma wa wa mwa dia gombi ya ba ya ni dia aseda mkwa ni ya dia mamo kani nobi transi no sorry anu ati nisisi ya ni ya na enemi hiyo video bi akwa ni doba so su ni ubuni mu instead so ubuni na tupano ni ubuni mu waeka si ni wada so uhiya gombi ya eti ya gombi ya niso sisi na yo ya naso bema ni timi nsori ye asa nsori ye na humpa ntem be ma bi wonu mo de kenye nie na memo humpa ntem so ya no wonwa wonu no wo ye ya no ye egu nu no se se sei afi no ba keka yi na misisi na no keka kan sem bi sa wo gu nu wo ni mase
8: nti wa kasa asema to no
13: ah wo ya gombia e ma no so no mema no ni nyira yisi kro no amu adwuma oba bi wonu so ogu ni sa na yesu ne bna boni ade na ema wo mo ho ma shikoyimpa yo ba woni ne da onka hwe oya se wi akata zo on kata de zo adan wa hamu ayabumi wa
9: wa
13: wa wi ene me de me da o ah wan de ne yare na wire ho ohia gombia agombia tu no na peti ba bia asema techi os me famawo ne se ukoto na sisi ni mu anwo akojo sika ah wo sika bebo ho e de amawo fene fa 0244 946 525 and 0277 454 288 saso saso kumtonton preko ntatia ntafresa kasaka mwa mwa bia ye hadwini wo fie toton kwa mu ni ade tepanom tetone emwa bi wo fren tepa na mu wo abepapam ah omo toa dotwedotwe ane wo ba ko wo fren atete hwa no anso so le fren no akwa bo wedi ah omo ta wo yipa apoto pro ah wo twa ba so mna nam safo no musa ha ninya unya saso petepete ho no mu a ombeko omoma ho bio afei ya wono kwa nso so wo ho no amono no anuani anajo no amoto niema che no ya amso bi simu na ho 0246 864 798 and 0501 454462 Luxilite so hunya hwa mu a obia mpeo kan straight in chao bema ho bon uni oba akona kodi agrompem da krope obi mnye ne miaje na so frena wo mabiu sansa wo hobon obi a ne hobon oni da wiepe na abo fron itimi srawo sawo pese opie na na obi nante a bomadina na de ekokope eye Luxilite emame so nya nya Luxilite se busua ene ho be hwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehwehw jiu tun prekupe enye se pebi ya naka oba niti azi yu wamu ekeri niye mebibire uwe ho wamu mpampany osekala wabodi sesta webe yinu watadi yesi wasi atosho emu sham emani hini na yeso pe nwa anu apene chuo hiyo kunti eti upe so ba pe untemua yes Tom Runwild Legend emadi yano your obsession instant crash ena fe midi muzea sabe so tobi siwa nasu biya bana so timi fabi mkua dia enu suya temptation enu nti pebiya chini kwa se every of radia tu enu nti mtobi nchana mtobi siwa na udofu weba debi ubenya bi ewo eye mesisa notchi plaza nimu eni prudential plaza eni divya nimu first floor eya anuwa fe 0240152204 ena 0248315258 Ellen Mel o Germany and you remember my papa papa oba no otwi ba so Germany no so on video ni bipen ha oba no mo adwo nyumre papa papa papa papa oba go do for what din say pawo afa be mu be mu be mu debites be me bia nya bia wa wie kura ani gya ba fie be me bia benya bibia ani gye ani ahoto me sis oba wo ne ne da no amfane sa mo chim prince master Nye waje fauro. Waje fauro pa pa pa pa pa pa pa pa. Se uvye nyo banu dini se e boa chi pa pa pa. Jesu wa shegu. Uye wina. Eti se ube ti menyasa aye efense enkamfo nwa. Jesu wa nung Bermuda bites. Bermuda ya ye keny. Ubi peso kwa esine nim. Na waya diye pi nwa. Nwa wako chebi frotot preko. Bermuda cho tu penwa na dubu chomo tu penwa ubetra na ensisio bo ene nusu wa nyengono na nino mwedekwa etufu wa mtu mkono mungo tong ni atopa 0557-911-946 na chese wadi mpunimu abudu pia ba mechase enye ba kuinti ena mbabe eyaka anambabe jaye wabiti mini wabiko kudi akatima kaya gurona fi ube vieno ofreno wa wamfa nwa blokeno adan ya me ba wo hona me be ma mhyehye me ene ho agugu sanwa sanwa wo soso e umi ni na mko to muzupi na mno na mho ntomo ti enye ya de ntina mdo no so betwa sisi ya bamad na na fre 0247776743 0247776743 tavun jaye so ene muzupi clinic no angasa angasa amuzu e ba clinic no angasa e wo erunti e be boa mo papa pa afei so bi na ama dan se dem ana se bi ahwesoma me bi na de opese usiesie mu bi ope life pa woman kiosk ko obesiesie mu enti se ope wallpaper curtains marble sheet bedsheet ahodo aroma diffuser niamma ma dem ye hwehwehwehwehwe ma dem ye yiramiramira ma dem ye kama ma dem ye shape padi a ya Alaska Star Enterprise obi anko ho na kopɛ enipa papa carpet papa fatse dudura dem ne honom nya fepa plaza aduma ya no no mensa no che plaza no first floor esoro ho no mo uniform oni prudential plaza edition mu fre 0256330075 and 0200281080 nana basare ewo efijase yuramponso nana memo adwo papa papa papa pa. Sanso na mi amenu aba mamike mamike unu se yebi de nim ya wada ba de na otwe da bi me no na be kro odi woni nyam beta ma chife fefefefefe eye mamie kua ejiwa na otwe da no me no na ekro ukunu ajakwa mpanyini me mamu nyina dwoma momoni tie nwumre na fei wura champon no da hotel wura e na dada boot me mamu adwo enwumre oba paraji wona divan kitchen eyo dia ewo kentin krono me mamu mo fasifo nyina dwo nwumre obi bedidi no adi nyina na waye pabene na ne yire abone se mama no na ne yire aspect bibia na dwo a agye so anom pibi bites efisa wahne na ye nsa no wahne so de ngunu ho ne ma sesa itina twa bia na ohine kura nyi sika dwam chese nnyam ne tumi okura no na no odne se nnyam kro no a na so nsu jibi na asa na benyaji so anom ensa mayopia ethiopia grace of selim ewo mu ene obay pabini se ade ba ko ohune se papa wo sonda ye ne nananom ne sonda ye se ey me manfo wo se bi trope ne mum ensa me de bed ye e se mu agen kwansam pantu yinim e boa papa papa papa pa pamade aso ba fre 0203 398707 na atufo to omo anom sanso to pa se wo bi ejeje wade pa bi no beje ana sa busua kora jo se brache ba bi a isu se timi jo bi se brache buchiam ana obi awode e mane ha wati bi wo ana biribi na akachi wo kwa mu a kuja asem nyina ma su kwa brache jo bra na ye bi atanase ado asem fa ne so wagona saman fa na ye bi wo 0243 134535 asu kwa brasudu wonu hwam moda krokora mama
9: apia apia am se de ye ka ho asem sese ya no se nipa beti na mo beti ase a ebeboa
13: se nipa beti
9: beti am se ma yusuka se bi on beti na mo beti ase na mo de ba ye adwuma ebeboa
13: okay o
9: because in so ye ka ho asem no apia apa bisa wo mo nyimso obo bie machine na
13: ta obo bie finance sia
9: omo mo tu kwan wa brochiri no omo nka se omo nya kwanya mpoko nzu ho sa
13: e so mo hwe
9: ya omo nya kwanya e ko nzu ho obo kwani age ho enso ye ye man Ghana de enso ye to ejana egunu obi hwe ni bole egunu chese ade akra esa tan kra ba ko ne se apia obo se ensuo na bia ye ye ne kwa na ye ma no gota ade ayi gota to wa ma no se bo ba famu no emu no mu hwe ni amagu
13: ena omo de omo ayi wesi ababetum
9: ametum na woni se na na ye bi ka asem bi se omo ye bridge woni de enti omo ye bridge a omo je ho sometimes on e bebre on mo ku omo ye nsu na sede bia
13: ntue de ohwe no ye ma no
9: ni amase o Germany na wo ye course bi nti na one abrofo ni bi e di nkomo concern na ba road omo ye ni sane ma no o ka tire ni plane se omo ji ho omo ye amamra na jo e ma nsu no ansa because omo ni nsu no and I know nsu se me me hu bi se so omo ye kwan se pe se wo ba sira no na wa kire ona kwan
13: so wo ma me
9: no wa kire na fe wa ma kwan am waye but e mu nsu
13: na se na omo omo fili de dan kromo kwa na essence no kromo
9: on ka be na se de ayano so yiri ye o se afa be bre be bre en so yiri afa be bre na enya wi ye o de die kire bana no ode ne me na me ka me kire o omo pa hwe ye na me ka se hwe o pa ko China hwe o ko obi a o ko China na so obi a ko Hong Kong Hong Kong nsuo nyina fa se fie mu west nsuo nyina no ebeda ebefa ba bi baako obi te so na o clean sa nsuo
13: nsuo ni
9: me na me ka me kire o
13: obi awe si ba ba ba ba
14: bi omo konete ya bi asa ha na yesefa e be fa sara be pie bo se omo clean se nsu nani yen kwa ya man mu de
13: o ba ha ko na jetu tiri ni pafra na akoto
14: atu ni ka be chero
13: ye fie bola
14: gu ye fie bola gu mu e bi anyom mens scrum
13: o yi pa dia
14: o yi pa dia to ba bi basa
13: ngan kan o mtiti ni sati ni omo musu okura kura kura kura
14: enti problem so nko o api ya na me ka
13: tuti fie mu ase me ho kire me na wo de wo yesu yi
14: onya wo den o mia wo o mia sha ma me ka se mi njo se obi ti mi ka se mi ko ensuo bi so no ma me ba na obi aka chen se wo ensuo ba na wo fi se sa ensuo no nya me sunsun tim o kin ka cho se mo no okay kan Ezekiel chapter 1 verse 1 na ga de bi o
13: Ezekiel nguma no
14: ai chapter 1 verse 1 na ga de bi o no mo sometimes say na me person nipa ni you say adea o kanu unim dia o kanu hwe ensuo nya dia ye bone na mmom ye ne hu ni say ye bone
13: mhm
14: ensuo enya dia ye bone ye no ya adwena say ye bone
13: mhm
14: eni ti so
13: bezi ka ngoma ti sen
14: eti ba ko ti chem ba ko u de ti asem
13: o wan wan yai
14: ai u de ti asem o ka
13: afi eto so aduasa no
14: aha
13: bo so me eto so enan no eda eto so enum
14: koi
13: ebra na me
14: mhm
13: me ka atukofo ho
14: aha
13: ewo asubonte kaba ho
14: na wo te asubonte kaba ho
13: osubuei
14: osubuei
13: onyankopon ewo
14: enti nyame kasa chelo
13: zo
14: ti
13: su ena abekwa new site na obi ba ene ewo nsu na wo yano de paya patu
14: ya
13: do ya pesia
14: na wo dai
13: o dia pesia si so
14: enti so
13: aku bra ba jua dia ne
14: si enti nsu no ba ya obi bi abi abia sometimes on se do ba bi na opesa uti kasa konso ho ensu
13: na wo he wo he adum to for do no akra no na omo voice ni ye ensu ano enye po ano
14: ensu ya tu ensu na gu ya mfa ne nya hwe ento no so mfa wo nya hwe bumbu ntu
13: obeso o hete pa
14: me ne me ka
13: ntu mu aje so ko todwum trepo
14: ko puso ko yadi
13: tun tunum che ne sa
14: kunso na ko
13: twa ka se ti ane yeto
14: woni se apia before obe wura ko bi amu ensuo
13: na
14: utwa o pie ensuo obe twa ensuo ade ntine nyame ye ne sa
13: wo ye ne bambo mai 0322083582 0322083583 0322083584 agovia
15: amefia
13: mini nawe
15: amedwa dru swahina msechre peposo
13: isra soma
15: nini
13: soma yobi mpa bwana setro
15: me dawa si pa sofa santi enina na yebi yeda masepa nyam sempa mo ba mo meche no mo biebie sebi nipani enini badu na gana habie mo kato budie chamba kasambe isanse yeyi ni wo fem pa yeni yeni ni mje ni wo fem so fa sa jike cha ajisho biwa sebe on cross immigration da ya ha ni mfe nsho nye shiye ni ya debi amikase yen cheche ni wo fem eti sana beba jise di woke mo hano etu mcha nento encha chana cha ni uko mi jamu biya ba mi che o lidwa ene ya jamansu mi kwa mu biya ba se chofi posufo
13: Agofia
15: international
13: ofa unu setem bia me yadwuma na afresia na me kodo man kana pisi
15: o ba me unu na me ni ti unjuma
13: ta
15: me ko me do fu ni kra
13: ore to mate ofa
15: international
13: ofa
5: Wo bɛ pienu nsuo ne basa adeɛ bɛ kyɛ ma

0: sa no ye ni se e da te brada ye pon ko nsuo mu nsuo ni se tumi ko yi nam wo ase ye ye to dra na ye ko mu brada na sa ye da da boni aye pon ko ho ye to dra na enam ne ba dra no sa ha na mu nyina asa ye ti ko le ba omo ba wa na omo asa mo ti ko le ba yes na ne ba na so ye ti ye gira ho na ba fa bi e se fufu to te gram mi hu nu ko nu da oba ase me na na na mo ye da ni ye se da na ye da yi da mo ase na mo nim sa na bra ya ma ha mo ma se me nka jam kwai e fu na de ti shi na de bia ye ko mu no afi de ku du abebe anka ye hi sa de ni bi so oda na e je obeja ye kwai wa ka kwai me ye ba afi ade ti ye ye ko ho ye hu ko du ni anka ni ye hu bi wo ho enti je se en shio no yakopo sunsun wo so ba ye ni ya ye abosunsem na enyama agye pye sem ti ma sam no
1: yo onse iswa no se obi wo so a fododo yo bia na yakọ asutini mo subontene na babia eya woro no e bobis e ma kra no mprensa eno anu no onwo su bio obekasa ayi chese nsuo nyama na nsuo ye no agofia
2: amen fiha
1: mini na we
2: Medwin,
1: Tomanati. Tomanati, ya
2: Jamesway.
1: Adentia Mum,
2: hey,
1: I'm going to go first.
2: Yeah.
1: Ede na ya odi so ni e.
2: Me boss no ma me se e so ku fi drama. Na bi wo ta na ko mo we na jere wa kwa ni du o ba na ma bu ya.
1: Okay.
2: Na e so no fighting go no boy. It that they know fighting amat. Apart him. Ana be ko ji mo pati bin ko ja wona ni ge. Me da bi kan. Ina bi ko ni e ko bi ko so ma e pa me bi de ko ni fi na de wa di ni fi a ye no e ti a ate wa ko be a de no she de mo wa ya na e ji e wo bi ji mo ke ina bi ti na e na mo ko mo o na o pa na o ze a di a me no no ko ko di a mo sha e na o si e mo ko pa me ti ni ye sa ye ma ti ya ko ama bi won sey yo am patimi won
1: tumi won suma mpa
2: na bi won sey ha na lo ko am ni ti ko mo no odi ni na o re won sey ama jun o bi pye ti ana o be ni ti na mi ti du won mo na e be ha mo no e ti sa de no bi o ko so ko bi ya fa se de ni ama de bi fa se ti ama ko fun sa de ti
1: twa ya do asipa agofia o agofia
3: ado
1: Minye na oe?
3: Mika cha, mbe wa mwejo.
1: Aha.
3: Kata ni alo.
1: Hey, oba pa neti say?
3: Nya kupa.
1: Hey, miti wa mwache.
3: Nya opa. Opa, zese de la risu wa chiyo.
1: Enya san kituwa.
3: Aha. Opa, mese, mi kujwa be. Na, enshu di da ye kwen wa, usi wana kwa kendi su mwa no. Kendi su mwa na, baby affairs na miti, na kwa ye jabiyan hi siye. Na mama mi bi ti wa na no no na na prince wo mi so egu ntaye bibia na ebinada ye nkonsu wo mi so nti ye ye kokwa ahoma tinde ye 4 o'clock ni ye kokwa gu nta na ye wi a ezo ni ye nka bi mu obi mom ti ye wi a ni ye jalibi na mama mi na jalibi ni ye ko ye kwa yi me si ba na ahoma tin ye ko ade ye fika bi bi ye ni hu ya na wo ti gu mi ho na mama mi bi so mo to Yeah, quiet, you do so much. The chronic times are one of
1: Ayra.
3: Yeah, I will be him. First, who do one hour to die, Yachimua, a die, ya de Brachima. And what I would do, a yina, who turns your move?
1: Yes.
3: Who's a midjamu yin in Marco Marco? even abe abe kura no aye nu ye no
1: abe be mu be mu aha abe aye ngoso ye
3: ya ngoso ye
1: aha wako mu na mo ntifa be mu ni ngwa kuom
3: ha mi ni na na jisa wo ya nsa na wati ni dia twanso no aso se se o ma ye ndi ye se se na nsu na na dawa wo bi wo na wo ntini sa bi ma wo ba jisa wo ho a se se nsu na ba bi na mi ni hute na da no nsu ni ndre ba wo bi
1: oh
3: ai jaben I'm sure me to me now.
1: To me, what
3: do you see? Come on.
1: Okay. Yes, you're that. I go for you. I go for you.
4: I'm in the
1: room. In your now, eh?
4: Well, my God. Yes, I said.
1: My cousin, Cassie.
4: That's right.
1: Yo, I cry into your way.
4: I'm in the room.
1: Ania, jina baby ye pa ni antu ni ni ye. What's your name? Ova.
5: No.
1: Aha, what's your name?
5: Bagalo.
1: Ah, si sedi ya kasa.
5: Bagalo kisu.
1: Ah, kasa o ha waso waso.
5: Bagalo.
1: O waso. Hehehehe. Agovia.
6: Amivia.
1: Nini nawe?
6: Pasi afili.
1: Na na na na na do sa obi abatwa obi yam sa odo abatwa won yam won afrizwe.
6: Enwa na obi sa.
1: Eh, ze se dia sa odi ni edin ko ananam.
6: Na na bre no.
1: Afra, na na yiti o.
6: Na me dia ndu sa nse. Ugra na nsi onko nso odi wa fo nsi onko na.
1: Eh, bi Yesu ba na enye.
6: Aki o. I'm sure. Wo mo se so bi ya. Na me ka se nje ah. Na dey. Na ensio. Ye gana die. Ju so kwa no, ye so mo ho na ah.
1: Mhm.
6: Mo ko tre e gun sa. Wo jo mo no mo sire.
1: O ma sire.
6: Ni na me ka che wo e bi gan.
1: Ah.
6: Ma ye live di ho be 15 years. Na cha fo tuna me ko ba ne ko.
1: Sa.
6: So tuna ye de kente se se wo mo a ma jin bi.
1: Ai.
6: I'm going to go to the house.
1: Okay, nana da kamera si. Agofia o.
7: Agofia.
1: Ndi na oye.
7: No a ofosis na kobin.
1: Fosi kokobin, anya kwa ntakwa nzo.
7: Ata ale.
1: Yo, mi nti oye.
7: Yo, ensio na moka le, miko mi fita kwa de. Agofia so o chabai.
1: Mhm.
7: Eh na ensio ho na ye de bola ni adi ogum sa na ensio na chu. Ikewo ma na ohini se wo ko mo nti na omo twima so wo ikuo no mo nti na ehini bi anyo wo ene ohie ni yi ni ne mpi aka ka fita ene na na e na ma ana ju na ye ndada da so ai o ti ka so da ko e na omo ti ne nche ndu ku ni na omo ni eni to wu sa ma yabano ohimi ayidi oye se oye asafu hini ono mo eshe ekire no hu se nshe ne yi ni ne nshe na ekwom ekwota na ema na ayima aye ima hape
1: di oma re namo etuatuo
7: ay omu koto me nshe ni bida ya ama mledi me nshe ni ansa se ewo na etuo sa nshe nshe di etu mi ugo
1: ok ya da sepa ntrabaye se na ufi wazi na urata kwa diku nmuno
7: mpacho
1: ano ewe kutia wa
7: ay
1: ok yada se sabi diya yeweko Dr. Asante wako nino di mkomo a customer do sia na je sere eh eh obi se ba ha simini agofia agofia o minye na ay aye aye we dem pamcho ni pamcho pa na idi agura ya hwa ya nko bona gro e dia basesese dia obi ya bedo so sam si cheche ane wo modi kai hu odru no wo mafua ya kakraka cha fufuro de e die se so bi su bona gro no sia ba fro so wo kwadwefo ampa wo kasa so odi bim if you say they say we trouble their car made ba and na koko nsusu osa ne moto mako a wo tene wa iri nyina ne se bona gro de na kagere mu ama se se king kon captain no a ye friend say killer be wula show no e boa ne papa it is out there ho a wo fu nyina ben chekere na obi susu ayi suri ya no na ekro no mo amu siku a pa moni abre se mesiku a ne de e ma wele fi ho so de bona gro ne ma ne be yaduma wo mo okukro kukro bibia kwani de ya ne ho bia bi wo se ka papa enu papa ni na bona group one wo eti fre 0246 519 0120 better no amafo se sika se na de tena ho okoto fun body nim de ode yo ohu ani wu papa aviator tournament no sika amafo dwiri no na wotwe bia ba kofo timi 2150 na unya fie dun wotwa misre agro we ni agro kra afia vas ya kese pa amafo matras na wo mo de oje omu di pa no a obenyina che odo hoto omso so a eye if you say omo di card limit trust buy ye ama malaria nku nipa bia kuyim omo wi onom kofa baby vite drops any syrup so buy makoda bia gni wonto omo jedo ye mankoda no no e na nirodo gen so so unante sen ana meposo tutu me na me haye me ya unya bi de sasra ye wodi anu nyinyinyinyi wo ana wodi anu so hyehye wo ho ni nyina so ye dwuma kono a afi bible bin syrup ne capsule opanyi bia no num bia vitamin b12 ni folic acid wum enti omo ja behye maseto ena tazo fondo ezo yemo bon koko nyina be firi wako sese no wo madwo mo ye na kwese ofenso fo nsa abono osi ye wiensu nwiye eno na masese wo makwa kofa valuvite valuma yaba wo de valum valuvite osu life nso aba valuvite platinum plus emotri mi no mo wire no honam ye fefefefefe afa valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite new life ena valuvite bt plus valuvite atrofless plus ena valuvite minoke eto ni bodwuma so to nuru pa kroyim na se wankofom ho nyoma wa bokagu aje so fre 0561 088666 ena 0561 088663 motra se ache na so bia nkasa na nyonko ho ensa monom na nyintra mofa jojo mesi ho na efa nkomo emra jojo kanipa bom jojo suso etimima utim yode efirise eye sapapa enya sabone onu matimi didi utimi bon ko motimi bibia atufo fre 0553 959 654 sc ama kontu aye fo aye de papa sese so biye tu kwai na obusan se ehifa nem kwetwa ticket ya na je se ekwa ba ko peni nipa bechere sa kontu ni no eno so be ko sc ultra modern bus terminal ho e o total filling station chire kwa wani chimwa ko jubli eh what is it jacks a Kofo Park here, friends. I said, "Only Jubilee Park, no. Jubilee Park. What did you mean? I called Jubilee Park. Prem assembly for no one. Omo wa siwa. What type of filling station? Onza bunku. Ehona omo wo. Your baby is here. Who ho? Your baby is here. Here, but we say here. Here, bibia. Anyone is over Prem Park in 0557 943607. And I manage anyone kasa kasa 0244 412016. Koda fama abusua koda poko dunu ayeka no esa yade ntem utipa wo se na bobobia sima miensa ofa se kai horam wo na okro no ofa pickers ya na kwadwuma koda chako toothpaste wo se srefe wo se wo se aprosen na yusu koda chako toothpaste wo se besin da dem se dia wo foforo no afa koda regular fluoride toothpaste so ba ma se na ye nam ena koda p koda f sensitive toothpaste na wo de koda f koda p maso shine soso e dia ho num na ebema onum aye kama papa kojak farmer ne manya na wo draglin enkan okashi na central market soso enye na e obode ho eno aso be fre 0244 559597 afi 0244 481 341 dia ku bites bema men kwa tutum papa soso bi die no aye hunu no hwa bua to pa na bu mu na da wo sa na fo asa jawrofo no wo hangover nim emu ofis na yema mema power mpem bema si so hita o hisa te unya vye dungo chua wanka hwa kwa nimu nufu wa wanka hwa onye msua ee nko hwa nubi omua nwa wewe ankona bisuya company limited ya ukumasi ya hensai anabe fre 0597 578 800 ana 0244 606 491 time with Swafo Asante.
8: Obi bisa question bi on makacho on say se me no tra ha no bisa question na many very careful.
1: Yeah.
8: Obi sa ansa gu ho asem. Me ma ne test mark 6. One akwa no se ni din dey say obo ni din.
1: Baba Tyro.
8: Yemi kuba o. Ai, ontie me. On kan kan in the book of Leviticus chapter 23. Verse 13. Leviticus chapter 23. Verse 13. Leviticus chapter 23 verse 18. Leviticus chapter 23 verse 18. Numbers chapter 6 verse 5 to 17.
1: Edosu, the other man on are you, bro?
8: Numbers chapter 6 15 to 17. Neba. Answer King Kai. Numbers chapter 28 verse 7. Numbers 28 verse 7. Second Kings chapter 16. Jeremiah chapter 52. King Kai's attest to way.
1: Akonta
8: Abia yeko Medi ababi aba Masandi ama Angwa juma ye ni se Fasha ohun For 7 days Kawu hawu yina gusu
1: Udibe kura hon Sama se de okasa
8: gusu Okasa gusu ya Na di ashe obutum
1: Okay
8: Uza masandi ama Fasha obutum Nensha ohun Debi ade Nsema waka ina Mengu utim Na waka utim sa
1: Kata debi abi Ube shibia
8: Ube shibia na di ashim
1: Na yitu te brusu
8: Dabi amanisho
1: Esha tadi himself
8: Tusha fufra
1: Nwa yi
8: Yenyintuho
1: Okay
8: Ewasa eno ukonete Uwene jini konete
1: Okay
8: Inti ya konete saa Da atosu ngotrenu Na wayi Na wako unsu Yaba chila utobia Yaba chila doba ye unsu Na watu wabana tunsu Ayye jumati sa magicinu
1: Saadi yenu wadi abano
8: Oza mdi asendi
1: Wadi asendi me
8: Wadi asendi
1: me
8: Mina mika mitra u Nyame de ni tu mi sisa na bodi mu. Nyame o de tu mi sisa na bodi mu. Ba ku bi nsu wo ho. O ma fa nyama sesame seed, white sesame seed. No wa fa wa ku mu sika coins. Na o de atum, na o de metre wa de abaye, na o de atum. Ape a mensha wo ho. Uto o nyama o de menda o sika mu. O ye adwuma, bibi a wo ye no. E de good luck brought to say yino. Last time I kwasi bu afa kan wa ha. O mo mu twa bet, o betimi ayisu.
1: Eh?
8: Kwasi bu afa kan wa ha. I'm telling you.
1: Don't try that. No.
8: Me na me ka me chiro.
1: Agro man who kree you. Man who di.
8: Kwasi bua fo a, me re tire no. O kan ye. Ono no so wow. And you just a seed o. Nya me na aye. To me wo. Ape obi wo no mo se. Asa me fi a na asa me yire a na me kunu a na ye mfa me nya hwe. Ayade keke o. O di gunso mu jare.
1: Wow.
8: O da fa gunso mu jare. Onko a by the time abasa no, o kasa a nipa beti wasem ebeto nipa komaso
1: fire tongue
8: me na me ka me chero mo wa die bi wa pia fani se bi asese e o your ba o no kunu nete o hu ni se o kunu na se o hu ni ni nipa pa bi apia de ba sra o kokoso
1: trust issues
8: me na me ka me chero o de sra o kokoso na de bi asra o aya se kakra bi o no sia na ni mu a eno anu no aye te se de ye di steam aka bom me na me ka me chero Abi abi wa di ba ko ho no. Se mi nfa nse wo ana wo ye oba ana wo ye bema ana ye pese ye ware. But as a chuchu bom. Ye nya ye ma wi a eno anu na ware na gina.
1: Ye ye ma wo bema no a.
8: Se ye bema wo se oba no.
1: Okay, ye nfa nse ba ko pe ba ko.
8: Mi na me ka me chero.
1: Enti ye bi oba no e pe bema no broso.
8: Good.
1: Bema no me nyane ho ada.
8: Me da se
1: o mra wo ho.
8: Mi na me ka me chero.
1: Ena bema no so to dom.
8: Mi na me ka me chero pia.
1: Oba no nfero na nti pa no.
8: Abi asa me nyade
1: abi so mra wo ye.
8: Enterusa ni srosa me mpesa me be manade e bi
1: ana wrong person.
8: Odi be for wrong dabi.
1: You said the open.
8: I just said the open.
1: Ah won ko how that.
8: Won ko how.
1: Won ko mi hukwa.
8: Dabi. Eh. Abi am oba ko bi o woni. Se e bi am fa se ah em ka beka se ma ba ma
1: to ba no amra.
8: Ba no ko.
1: Ba no amra.
8: Anu anu.
1: Number ni ese.
8: 0240 0240 10 10 30 30 48 48 0240 0240 10 10 30 48 48 Abi am no one yam fa ni se bia o yere wo abrochiri ukuru abrochiri o frena on my stories as our real name person back us to be sa and look at Kenno the moment I appear over you soon a friend at the open your back over my ammo 0240 0240 10 10 10 10 48 48 0240 0240 10 10 10 48 48 0240 0240 10 10 10 48 48 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0 tete wo sɛ wo ye bɛma wo ye mere wo mpem ana wo yo ba wo pɛsɛ wo tete wo awu mu ana sɛ bia koko how diabetes how pressure how ati aje sɛ wan frɛ ma me nkyɛ wade bi simple bi ɔn sɛ wo kura sɛ na ye hata koko a ye bompesi a na ye de koko ni bi ato jɛm ni a
1: ye de twɛ
8: bi ni me kyɛ wade wo de kɔpɛ koko a wo ni bi hata bɛnwo ɛwo a hwɛ me hohunu no firi ho anɔpa we na bɔ nsɔ gu so wo deɛ we makomako bɛ da bia we baako saa 14 days wo bɛfrɛ de adanseɛ wɔ ha
1: koko no
8: me na meka mekyerɛ wo koko no ba a awoɔ na wayi ne hohunu no firi ho na we apɛa wokora da wi bi me na meka mekyerɛ wo mepɛ sɛ wowi bi yɛsɛ sie a da ne yɛdi nkɔbɔ
1: ma a mewɔte pa kwasia sɛ ɔfaa les chakoko na ba ba na de fabre me da bi no
8: wa ha ta wa de ya
1: awre da wo on fabre me
8: on fabre wo ya we na ka de
1: if so kuma sia me ni ba bi akoko share wo
8: abi an number ye 0240 0240 10 10 30 30 48 48 0240 0240 10 10 30 30 48 akora ni ko school an ba me ba na de amakora no because school mu ye fa ni ema bebre e na di free school
1: ye background
8: wo no bi ton ni ema ni janu a wo di no mo nya na mo ton ni ma wo di enko so ade ntia e de na eko so bi bi na eko so wo anka sa tim se o pese o bo ho ban ape a wo samna ho de ye samna obi wo mo so meda ba so no me ho afo meda ba so no obi ni me ba beda Eya very simple. Ye won so die bia e ha nipa. E bi ye ni bone, e bi ye won money bi na ha o. O de frɛ 0240 0240 10 10 30 30 48 48 0240 0240 10 10 30 30 48. Abi anu say ye maya we, o de me fa onko chi. Ya ya babo yi, an o ko school. O se me twa me ye hwɛ de sebre no say. Onye course we.
1: Yeah.
8: Ne sebre mo no de ba ye. And it is mano abasa akra no omre
1: omre yes one here
8: one shall we eh number ba akopɛ na ri djuma 0240 0240 10 10 30 48 48 0240 0240 10 10 30 48 48 ɛda yɛ wada ɛda memene da sɛ wopɛ sɛ wo ne me kasa a frɛ me na woaka wo haw no ɛbi hɔ no a ne ɛnsɛ sɛ wobɛhyia me mɛkyerɛ w adeɛ bi ɛbi hɔnoma na yɛ adeɛ kakrɛ na mɛkyerɛ wa ma woayɛ bebree hɔ nom a ɔmo frɛ me a ɔka wi ano se na ɔkɔyɛ adeɛ wei sei ɛnsɛ sɛ wobɛhu me deɛ ɛyɛ serious no na mo aba bɛhu me
1: 0240 0240 10 10 30 48 48
8: ɔbaa bi buu kwase a wagye wo sika adi come on
1: wajo wade
8: ah oba mi bu kwase aju sikadi bema bi a pese o how ana se o dada o masa da ko metra die bi metra die bi o platform iso ahaban bi keke e ye just ahaban ene kande bi na ma chio de obeye ni enhwe so oba no beba na o ma
1: wow obeye no oba na saba
8: ah apia
1: number ni here o
8: 0240 0240 10 10 30 30 48 48 0240 0240 10 10 30 30 48 48 apia ne wa ba mi ba chade bi obi won mo se me ton ade a mi sika no na asɛ me ho se ma ton sei ba me kwa kwa kan sika no na so ate me kye wa de simple a jinse so wo ye na stella eye dia no afrɛ me atɛyɛ a yɛtoi yɛwɔ wo kra sɛ ne yɛto saa atɛ no pɛ maako maako 7 pɛ
1: okay
8: fa gu wo sika nim
1: atɛ no so yɛwɔ kɔkɔɔ ne yɛwɔ tuntum no
8: ebia
1: okay.
8: f fagu usika nim sa oba na atana yira ba eso atia itimi se sunsun mi na
1: yo no ade agumu
8: seven pe fagu usika nim sa atana so tia itimi se sunsun mi na efa sa atana wi meni sa de te na sika no so tia o wa no me yaduma na efa usika
1: he no sa ba ho biem o sa mra
8: sa wontira sa no do mra
1: 0240 10 10 10 40 40 0240 0240 10 10 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Okay, well, we ye miami wo fa sini mpo efe ni mefia. Mefia ewo aguna menfi, wasa aguna menfi. Na akwada yi sedi usida makumwa suna, sa mina miwo nukura anka. O miami honsa, odomi pa na mizu mi dono. Na diye mekani se eneye wa wode imise nyampama wu. Na erwadi ima unye busuya ninda suwo. Na bebu wa busuya. Erwadi ima unya, osuwa ni munyamu sika. Eni nyinchire, ya pumudini ya hodi wumu. Dia meka nyina ne se happy happy happy happy birthday. Eja wo nim kokoma se wo ntio mpa boy hinta. Na onye akuma so ade ma. Mafia me ma otrin kwa e ma happy happy birthday. Okay, we so so eye ewadwoa eje wan ponsa. We efri wabusua ene onamfo no ho. Na wadamfo pa brebo a wo don yie no nso do wo. Eye calibre se bo nsu. Waka wabusu yano na afu nina hon se ya ma happy happy happy birthday. Eja usha, mu usha duini hwa diye kan hono. Omfo ubi nshira nkan diye hono. Na ye kesie, na koso wa ye kesie. Ewa, happy happy birthday. Okay, famiko tepa, wede picha nkan hon ti, miya minyama diye sa. Happy birthday to Lance Corporal Aaron Adobia, oye police woman ewo ekropong. We if we a colleague detective inspector Isaac Japon our tepa police station hold on so ye juma the okay na ni say police juma ni na o colleagues ni na eno commander eno superiors ni na omakabum emma happy happy happy happy birthday yama utrinkwa afina picture naba yeeey asembe kureni yama mie yama mena pa I say mo, yay! No, that I don't walk up free. You TikTok na da fin what media bayana. Asembe ukreni, eh? Okay. You go show here. Bit me nyama Frankis nafe. Why am I na ya sorry nkunya so Frankis. Shimuma me here so unsabe kan nafe. Yemfa en sorry nkunya so. Asembe ukreni. Okay. Isha 104.5. So enye. Ebu zanfo. Ene eye fiada ni du fiada se yanka yakwa si buafu ena esese otran akumyeni mu aha edinti wede asha asima minensima mikenji na wama na rekordu afu happy happy happy birthday to you Lance Corporal Aaron Adobia police niba awo ekropon wei efi u colleague detective inspector Isaac Japon awo tepa ya waka nina nise osu nami wenshila wu na wanyo kese na oma unyinchira huwade ni mkwen mwenye msika aye mumaseto usha nusha unwasifu njina happy happy happy happy birthday Lance Corporal Aaron Adobia ejenshaw mwanyo kesie pa ema yen ok eja usu opani usu haa uwa kentin krono nyumre mi mwadro papa pa mediana mefro nana adade pani usu mi manu fiefo nyina adwo o guess no wa wo masa ne mama so ho fe enumre mi mo adwo papa papa papa pa. Okay sabe dia se ke se ne ma DJ Frankis ono ene die ko social media oni ma me kon du enu achi ena aja kwa sare social media die no ye de bre wo e ya fo de wo tena na ye bi nka ena wo te sofo asante so so nka reception ho no de eye oxy ena wo ho ena fe security point so eye big dumb papa dakun and then we'll take you over all drivers present miss me dindi munkumba apia kubi onyame edi cheye niya edafufro ebesan eshia ene na baba yoo

0: ne edu fie da se dia ye wala de mungu mini church na nyame ya doma mti nkofo piwa ye wede mi ami nua be ma aye akom hine owo duna so na na subi nso uma me ye ba so oba preni teresa akusia ade Makushia.
1: Can you mommy to me? Madam.
0: Mates.
1: Nibi.
0: Menu mi se yami adwa chane be yinu.
1: Remi.
0: Ewo mbe yinu do na so.
1: Na to. Nyu mi ewo ibo kasem achiram. Oga na.
0: Ehri, me mo adwa bru. Onde ya sa ponyu no veni agro kra.
2: Ami la mala mala ye. Amane. Ami la mala mala ye.
0: Makio, ane. Kiosu asedan o demand crop for owner na otwetwe mu musu mu babeta na chiema ekutie na maame ati mercy oni ni ni anu mary kama beta kwade eyire no o de mi aminia eye slow so we de kafra
2: agbo
0: akanchere gu

na debia me kase so obi your papa esema ne how obi your papa enfo boni ntwe ne panika so obi your papa ne boni ntwe ne panika di panika sa no ye hmm me se enye wo di wa your papa no oye o boni o so de sabo asun trade nko no tum enye hey ni pa bi o ni pa bi e papa pa o da menem ana obi ko pija ni besi kokoso nu ye no wa che ni pa o pija ni besi soro no se onim nyansa se bi ko se bi nyado o ka ni pa se ni pa na ya boa e bi ana ho chire o sa be no wa che se ni pa na ka se ni pa na ke bi ka wu sabe no wa che na ka bi ka wu ni bi ana nam ebi a wona musumu anadwo wona bebi honye se ka bi bedru ho wan fo wan fri ho no mu a ebi a wonim de beto ho ebi a se bi misa me ka bi na kronfo beta ke ho ebi a bo ba betuma chware ba ni pa na oyi hu fri esum ne do ba ka ne mo bedru fie no kwase hwe ni pa no kwase twantwa sa to ni pa so wo gu ni pa na ni mu ase etu ye sade ni wiye etu ni se ochine bi ebi ene enipa bi ti wono se ne ho ochine no se ne pa rutma bua na na ke wi ase na wono aye kitu bi ekosa bisi na chi bisi no mi nyame mpo ye kwa na ho di ne hia kakakra ke bisi afre na mo beten sempa odie bisi efia da meme da ne kwesia da na anadwo no ah so wenti hanuma bisi wa ye ho bisi amafo bi twa ade afre de mo de bekọ enye wadwe se uye nyansafo si nipa bia wo wiase uri nyansa si nipa bia wo wiase tumi e kitua bi e betuna firi wunsa aso kuta nkwa na wakwada unyamia je nkwa firi wunsa mabacho ne hwan